Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: Miakabi mwetane jepere za first class. Radio Buda 25. Radio yomuntu wa bulijjo.
1: Mukaseera bwekati, mukadde bwekati. Tebeyako ne programs ezenjawulo. Noona kulwaleero nnamye mbaleetedde sokale muteekeko radio zammwe amanda mwebale kugula mwebaleteekako masannyalaze mwebale twagala ku radio yaffe n'enganzi mwasuubye mutye muli mutya kale embeera ebayise ete naye tugenda tugiyitamu mpolampola mukama Katonda ng'ali mutuyamba amannya agange mumanyi bulungi mukadde bwe kati mba mbaleetedde programs ez'enjawulo tusosolamu amabaluwa tuleeta ku bantu ab'enjawulo ba minister bemupibani lero nchazizayo ono mugenya ateye wanjawulo yatuwandikira mabaluwa manji nga buli kaseera awandika walaba tetugisomye ate nasindika n'endala walaba tetusomye nasindika n'endala naye ffe omanyi amabaluwa abamu basindika busindisa agatali nnyo ga makulu naye ffe tusosolamu kuba twagala muntu kuyiga oba muntu kujjamu kyamagezi kinamuzimba n'olwaleero twamuyita tumuyise olwaleero kuba twamuyitako dda ne tugamba bbaluwayo tetujja gisoma kuba w'ogisoma ekaabya n'amaziga kyovala bangambe twagamba nga radio ne tugamba maneja waffe ne tumuwandiikira bbaluwa abeera mukono bamuyita Rita Nakachwa ne tugamba Rita gwe mwennyini jangu oyogere eri abantu obawe obukaka we kale advise oba obaweeyo ku kintu ekyamakulu kyoleese ku radio kuba wesitukidde amabaluwa gano gonna n'ogawandiika nga tubeera bizi ennyamu tetugasoma kati ne tugamba gwe mwennyini situka jjo wekolere ki weyogerere ku mpewo kati atuuse olwaleero so kale buli muntu yenna alina kyakola kikolenga naye ng'amatu otaddeko ku radio tomanya oba oli eyo ayinza okuba nga alina ekyamakulu kyakuleetedde oba oli eyo manyi kisuubi lyakugwamu ayinza okuba alinayo kyagenda okuzzaamu essuubi nga tewetugoba tukola ki nga sookuyamba mukwano tusanyisa okulaba ku mpewo za radio eneganzirita
2: neyanzisa nnyo nyabo presenter amanya gange bampisa Nakachwa Rita ng'aviridde mukono ndowooza abantu b'emukono mwenna mbalamusizzaako ne bannange benkola nabo emirimu abaana bange abankolera emirimu gyange mwenna mwenna mbalamusizza mwebala okukola emirimu ebulungi ate musigale nga mukyagonda era nga mukyakakkala bya bulungi emirimu bannange mwe ali ku radio yenna ku ssaawa zino kuba oyinza okuba nga olina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize oluusi olina ekiguddeko speedi ng'olina gy'olaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu n'ennaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago ge mbadde nga nsindika kuba mu kusooka era naddaaga bwentyo ne mbonaabona nange bannyamba buyambi kale ky'ova olaba kibadde kinnumiriza era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma njagala bugwali ku radio ssaawa zino nga tonnawulira byonna kwata ennamba y'essimu eno
3: ennamba eri 0790-69-19-19 ne 0758-61-17-29 njiddamu 0790-69-19-19 ne 0758-61-17-29
2: ennamba eyo maaso eyo emboozi gyenaggwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi mukyala presenter mpise mu nnaku etalojjeka ennaku gy'oyinza okugamba nti teri muntu asobola kukusembeza nali nkyali mwana muto ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde y'ensonga lwaki nzize ku radio kuno bannange abazadde mugumiikirize ng'abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ogyonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwamulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba mukyala presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukachitange kubanze sama nyamange ye nakulanga manyinti ya nzala na yoro ebigambo byatandika ngo kunnangira n'okunvuma kyandetera okutegeera nti siye yali anzala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyita amalaalo nakabanga buli lunaku naye nga buli wentuula ntunuulira amalaalo neŋŋamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala pulezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwe ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino be bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolanga akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika kagenda n'apata n'emmimbi ne ŋŋenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaliseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakkola leka ngume ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 ne nvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga ye nno ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atammanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate ne mbeera nga ŋŋamba ne bwe nnaagenda ne mmunona mmuliisa eki mmusuzeewa ne nfuna omwami omulala omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava gwe nalonda ku kkubo nkuyisa bulungi nakuwonyaawo okusula nga nnangiranga waakwebaka nakaaba naye bannange nga nkyagenda mu maaso mukwate ennamba y'omukyalo ono
3: eya MTN eri 0790 69 19 19 eya Airtel eri 0758 61 12
2: bannange ennamba eyo njagala mugikwate mugikwate bulungi kuba naawe ali ku rediyo saa zino tomanya esobola okukuyamba bwe naamalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange baagimpa bubi ate ennamba eyo nenta ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nnasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo ne njiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate nnaddawa mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi natembeya obuugi ne nfumba obuugi nentambuzanga buli wantu ku maduuka munanywa ku buuji bwe leero bwe nfumba obwamata enkya nfumba obusera leero bwe nfumba amata enkya nfumba obusera lwali lumu ennaku Katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeera unoga nti ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala nenkyogera ne ngimubuulira erinnya n'agamba nti naye lwaki ofaanana bw'oti ne mugamba munnange embeera yalema emirimu gy'okola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ng'onyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ngamba nti oba singa nnali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mugamba bbaala yeekuwadde bw'eti n'agamba nedda dindako mmalirize byenkola ngenda kudda ku bbali ngenda kunyiza n'agamba oba ndagirira gy'osula ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira togenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi mu ntunju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo teyasooka okungamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze totya nti bugenda kuwola bonna ngenda busasula naye beera awo mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okkuyamba bannange natuula ne wansi ne ngamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna mwana muwala yankwatako n'anziza emabbali n'angamba nti munnange ensi kwefaako gwe bw'ona atuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka ate teri agenda kukumanya nga tolina sente teri agenda kukumanya nga tolina linnya sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye n'abo ab'ewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya kasita onaakwata ennamba y'omukadde nakayima era obwedda ky'ova olaba nga mbagamba nti ennamba eno mugikwate ennamba gye yampa ya mukadde nakayima
3: ali ku ssimu eya 07906091819 oba 07581179
2: ennamba eyo bwe yagimpa jjukira n'akasimu nali sirina n'entambula n'enzira y'ewange saada agagikubako ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu oluusi nga n'ekyokulya tukirina nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emukono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze mbunji okyezza embuzi ye nakaaba naye nga sirina kyakkola ngenze mu kkomera sirina kye ngenda kunonayo sirina agenda kunzijayo naye nga nannyini mbuzi eyandinsasudde obuugi bwange bwe bayiye ate nze gwasasuza mbunayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa nakaabira amaziga mu kkomera naye nga tekinkakatako okubanga neerwanako nse gw'olaba mukyala pulezidenta bampa ennamba eyo ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera naye nga bampadde ennamba eyo nga sinnafuna si mu kwenjikubira ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate ye bansibira mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange bwe tubadde naye mu kkomera ye olwamulibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya tayimu ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo nga ngamba nti nedda kuliko eya tayimu naye ngenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ngamba ngenda mmusuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangobadda bambi nagenda okutuuka ng'ennyumba yali yampa awokusula nga tango banga nasanyuka nga nenga zeye wafe bwe twatu ukomo ne mukwano gwange ne mmuwa amazina anaba ne mwegayirira ne mugamba mukwano mpako ke ya time tugezeeko enamba eno nagamba enamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko nagamba ginsomere
3: ya MTN eri 079090 18 19 eya Airtel eri 0758 18 19
2: ne tujikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi ne ngamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugamba simu gye wampa awamu ekutuka bukutusi nagamba nti nedda omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lwonagikubako kasite naayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba nga ebuukako bubuusi tegeera nti ali bize ayina baakola kaba mukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
3: mukubire ku simu eya 0790 18 19 19 oba 0758 18 19
2: bwe naguma esimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ate oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba mze ekisiraane nenaki enno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa bubi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu naagamba ddamu ogisome ne ngisoma
3: eya MTN eri 0790 18 19 19 eya Airtel eri 0758 18 19
2: bannange omukadde nakayima yankwata bwe yali yakankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima ye ng'olabye n'ekisiraani naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi muka kitaawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange n'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alina nga andaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano w'ensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo era baakuwaawo okukuumawo naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kukugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga ssente zigimala ate nga bwe kyali n'agamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe waakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga ssente zigirongoosa ekitegeeza abadde agenda kukugoba ng'alowooza nti olina kye wasimba mu nnyumba yo obutakimala bannange nakaaba mukyala pulezidenta buli lwe nzijukira olunaku olwo lunyungula amaziga njagala tumbuka kaaba
4: sirikawo mukwano sooka ogume ogambe abantu kuba kati ojjidde mu mmotoka yonna eyaka n'ebyoyogera.

0: kunyumya enaku eno yonna gye yawandika mu bbaluwa bwati
1: enaku yampa buto
2: enamba eri 0790 6918 19 ne 0758 6119
1: bwe namukubira n'angamba nti yingira mu nju wadde siiyo ne nyingira mu nju n'angamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumiitiriza mu mutima gwo kiki oyagala neefumiitiriza mu mutima ne ndowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala nemuddamu nemugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwendi kati n'angamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti soba kugamba ki kyenalaba naye kyenalaba lyessanyu mu bulamu bwange natandika nasooka nendowooza nti bampadde bugagga oba si bugagga natambula nengenda ku dduuka nensooka nengulako ekkiro y'ennyama anti nina omugenyi
0: ekyo kituufu
1: olwo nakategeera nti nina omugenyi ayina okulya nengenda nengulako ekkiro y'ennyama nendeeta ne banziriza ne balansi nenga kituufu zibadde sente nenzikwata mukwano gwange agenda okulaba nagamba ye nange oba mukubire nenziramu nensooka nemukubira nemubuuza nemugamba nti omukadde nakayima buno obugagga bwange ntandika obukozesa ye kuba namala nentyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mumaaso eyo nekikuleetera ki obuzibu nenziramu nemubuuza nekkananye nemugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala nagamba sirina kyenkwagalako tandika okozesa sente zo naye ne munna ali awo muwe enamba eyo tomuwa ku sente zo
2: ya MTN eri 0790 6918 19 19 eya Airtel eri 0758 6119 19 19
1: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowoozanga nako tamanyi nako nti nina enamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenti kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
0: ddamuko enamba y'essimu tomanyi omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu mutu okagamba nga abulako ettabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati jyali eyo weekwate enamba y'essimu eno
2: ya MTN eri 0790 6918 19 19 eya Airtel eri 0758 6119 19 19
0: ate nno Rita kyenkulabyeko kyako olina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano sente ze nnina naye gwe ndaba olina omutima omulungi okujja ku rediyo alisiti oyamba oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba ngabwavu bwomuli bubi ebizibu biri bingi ne oba si bwavu kyaka mukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
1: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba wayita emyezi esatu ne mukubira essimu n'angamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
0: ngaolwedde yakuwa sente n'ogenda kunaaba
1: bwaki ng'olwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeese abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bba wange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali okujjako emabega wali nga osangirawo oko obugaali nga tukukyali mu lockdown naye tolisanga kagaali mu maka g'omukadde nakayima.

0: motoka zezafuka nga boda boda wali kuba buli abagenda yo tuba abayamala dda okututereza naye ogenda yo nakunaza ekyogero enamba eno ebadde nnumiriza nga seeba katulo nga sijigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: ali ku ssimu eya 0790 69 19 19 oba 0758 61 12 9.
0: Mukyala Presidenta kati mu maka ga taata nze omwana
2: tugamba bakyukira ddala
0: ne maama wange eyali tanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kuba eriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze kwe baalaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bannanga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba siggwa omuzaala tomanyi enkyagenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atannaba kwetuuka kuba munnange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali bigaanye ogenda ogwokutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyova olaba akoma ku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: eno nali saddamu kuzaala naye kati nnina omwana ebyana byange tobirabye
2: ndabiwala eri mbali amaana nga badde mu motoka
0: kuba nnina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina ne ndabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda n'ankuba embaga kyenali susuubira nga nifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde mbakubiriza mmwe mwenna weekwata ennamba y'omukadde
2: kyekyennyini kyowulira tukyazizza omuwala muyita Rita Kagulu Rita Nakacwa okuva emukono bambi azze ku radio ya Senganzi ajje atunyonyola ennaku gye yayitamu akowole n'oyo yenna ali eyo yasibidde mu nnyumba yo olw'obwavu nga tolina muntu asobola kukuyamba nga bakulaba bulabi bbule kwegamba buli muntu saawa zino ayagala muntu w'ayina nga n'emikwano gyo gyakwesamba wenna oli awo embeera ekuyisiza bubi bambi azze okujulira omukadde Nakayima agambye kyo kirabo kyokka ky'asobola omumuwa kuba talina kyamaanyi kyamuwa mukazi mugagga mukazi buli kimu akiyina n'okuyamba oyo ali wansi nga tolina buyambi bwonna kwegamba ng'ensi ekunyize tolina wadde n'asobola kukukwatako weekwata omukadde Nakayima obudde okyayaka butuliridde mpenda Rita sibula kuba badde batuwuliriza abalungi
0: bannanga abatuwuliriza abaana bange benkola nabo kuba nze nswala ogamba omuntu nti mukozesa abaana bange benkola nabo mwebale gumenkiriza kubanga mukolagana nange omukadde Nakayima maama nkwebaza nnyo webale kundera
1: mukubire ku ssimu eya 0790 69 19 19 oba 0758 61 12 9.
0: Gwali yali munnaku gikubeko neyanziza mwebale kunkyaza mwera
2: tuyanze nyina okujja bannange ebyo byebigambo n'olulala temuva ku radio Senganzi n'olulala nja kudda n'ebipya mbeere bulungi mweraba
3: bwe tuogira ku myaka 25 egya radio Buddu.

0: zawadi gosi musambu kubwerere mubena ngabi ya tembude akaunga skolu na oregulo mugwangi da bahile ni mu Premier League Ali Rifa ni Ali Kalidia gwawede 0-0 Ali Muharaka Bakpe Minama Club zawadi gosi sati akuemu mugwanga area yes mugwanga ili Algeria mulijuan wanu kilabu ya Beni Akinouni ne kilabu ya Biskla gunugwawede bili bili atenga USM Auga Bakpe kilabu ya Alibaya zawadi gosi bili kubwerere sambira wetu ya tamude muliji ya fegwangi ya Uganda kilabu ya polisi na UPDF bono bako se mariri gaba de gazido zido kaunge skolu na kumoregulo mbeira nga mbebaso dokpera nga baju kwa saganyiza gwe muganda wafauliriza mukasera kano kakati banywanyi nyongiro baju kizaku na kurencha wali kuheri kambi ya akademe mnyenda au edda wabeira nga rugby groundies
1: hey.
0: Walio trials mulete mugesa abana chance ya wenzo kupo chance yo mwana wenzo kuperao efo kila dalo msambi yo wenzo mwabu wenja ulo mbisera byo maso chitake demokada wafe so mulete mugesa abana abalezi tuwagala wakati we miaka munana ne miaka kuminebili abawala wakati we miaka munana ne miaka kuminakumu so mkereko kubanga trials kupa kusawa bili zigenda kupera nga standika chitake zantine chukwa tubude inzo kupera password inzo kupera nga isa umwanao so mteke teka bana mwili ne mbuongo tuwabaga mantikala kita chukuru nyo gumwanao inzo kupera nga mnyoma nyoma mundiba nenga taina kala kita ya chukacha waguru nyo so ni uisa u nasigala kuchitongole nasigala kwa academy kwa sigala u bingi vida vigenda kushuka gumza dobero uwe use mkasira kano munonya fees wabana ni umwana aliku ilikambi ya academy vya fees tabimanyi ilikambi ya academy ya sasula so bulichimucho nacho na chigwera au paka form 6 na ule nsongeyo ye ilikambi ya academy incha trials kupa kubile so kumacha paka wali kusawa kumina bile zeka ungezi kakati mchampioni zili joruna kuregulo pira ngawe janyose Fenerbahce ne Roma gwawe demu ilo msambi agoba ita Cristante ya tewede Roma gwari ya nyude muda chikewa dema kumia satu mwenda then msambi agoba ita Brown na pida Fenerbahce gwari echenkanyi muda chikewa dea ana munana Mason Green udunga amuwa so gwawe demu PSV na Shakhtar gwawe demu na go Bayern Munich ya vude mumbira ne kubakira bia budo grimiti sabade gozi tanu kubwerele edango msambi jamaru msiara beko gulo muda chikewa dema kumia ana msambu bane nebajagulisa wa munyo na ye kubanga bambi musiala bada itambi inchi jivudoko ya kula pusinga eminundi yebili mwospesi ya naku unaku so kakati kubera ngeazo mstarting la irapuna kutewa na teba chabadi chukirize sobi so musiala begole ya bade nunchi nyo muda chikeba dia makumi ana musambu harikeni na kupago number 2 ya bade ya mutuwe muda chikeba dia nkagamu emu Alfonso Davis na kupa umuliro muda chikeba dia nsambu musambu nguwira satu zero odise na kupa bili izase mbiyo nga ni mkwezo ya bade matabuta yumusambi olise ya kupe gogo mpire wadi wentawe akatimba ni Kenya nya kipa ya bade nga kudua masanyala za gam 3 phase so Bayern Munich ne kubabudo grimiti zabade gozi tanu kuhwerele then kilabu ya Como nga baza nyamu mpira kwa bogwasu kede daladala uga Champions League baka kanya kukilabu ya Leipzig ni wamba zabade gozi nyaku emu inango msambi kubaita Baturina ya peko gori ya bademu Dovikas Gorem, then msambi dia unapako gore ya badem, no msambi peru ni napa gore ndala. Then gore ya Leipzig yoka ya badem msambi Maximovic, mudachike ya badem makumi atanu munana. So komo nyia Leipzig ya bade ebala gol emu. Lenis ya kubesira via Plaha, zabade sato beri. Pina kuna guachu se 0-0, golo zonda zonda zanyo demu second half. Irangu msambi kwa ita Stam, Danije, Stam, yes mwana mlinzo yoyo akubaita Stam Danijel ya pegolo mudachikewa dema kumi atanu m wa klabu ya Aplaha then umusambi kubaita Sima na Agata kulenis mudachikewa dema savu msatu kati mudachika abimu emu Danijelo Stam na kupa gore ndala nukubira gore zabade bide ku emu kakati mudachike zabade zonge duwa lenis ni sumulula Thauvini na kupa gore mudachike yechenda numusambi Aguira na kupa gore emu mudachika ede zabade zonge duwa kakati klabu ya Slavia Aplaha ni walu singa kulenis zabade satu biri Manchester United ya kakanyo klabu ya Sababaku ni mpagolo zabade nyakuwerele

0: Omuzira afira watono.
1: Omumiro gwacha eguko cho omumiro.
2: Nuna abadichi.
1: Kani mureka kunjo ronga mutu.
2: Tuli mumuli dese. Abane kaba kuuli.
0: Oko ndina chi?
1: Omuzira afira watono. Omumiro gwacha eguko cho omumiro. Ngugumizoti.
0: Omuzira afira watono. Amazi gafira muntamu. Amakuru. Ekitu omuntu atiise nnyo abalala era awangula buli lutalo tekiba kinene buba butini wa buti
1: bana kati nze banziba
3: olugendo olugero olwaleero wano mpogo omuserukeera ekitundu ekisooka kigenze kityo bwe tutyo bwe tutandise olunaku Obadde uulize sawe soka ya program selukera wano ku Radio Buddu ngebadde kutuusibwako Plascon katifula makage ya kifo ekinyirivu ng'ogasigala nja aganyiriza atega wa obuwangazi okuva mu Plascon okuli budget water best undercoat Plascon vinyl silike oba Plascon weather guard gula kati bucket ya Plascon paint okuva ku duka lyaffe oba ku agent wa fee enali mu kitundu kyo Plascon color your world esawa wano ku Radio Buddu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo, naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi, ng'endwadde ezo taziina, singa banakkebera ng'oziina, ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Tugudewe sawo yokubiria program selukera. Tuje gudewa. Katiye ya tani kukule minimo jo. Ngabu ulize sawo yokubiria selukera. Evi yoku igate bibuwayo. Une ye mkebeza mwenye mu program selukera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya jibi ensigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsigo ze tubatu tele semu. Katige na mustida ndi chubu, wegulile smart tanks oba sailozi, unadda kwebaza.
1: Mm-hmm.
2: Embera bwe tabla dakika ziri mbili zokeza kera kusawa imwe ya machago na kwa chani program serukera kurabezo kubacha paka sawa nyanga kugula na kumpoza radio budde nene miaka makumi abiri mwe tano marambeda kumpewa elange bijaku zebi kuru vigila kumpewa ngena kusoma zi kumina sato mazo kwe kumina ebidi bili abiri mbukaka kwe mwaka tuga matibikoja famasitu wa ntubi baku sako mkebeza mwenye bakubuza tuziba makago somero obasio ina kampone tobo nabuna nataka mwagila kumpewa ngotele kira mazi antibikoja famasitu wa ntubo baku hende take zitama laga talaga zite smart tanksi wamu ne sairozi obasi chobite vya jomu kumirwe mele na dare yensigo joteka muko vanyumaru wa makungula tukatibulo soya mtu mnyoku bango telekela muko kasori ebijanjalo entungo obulo soya wamule mtu vila biti nivudala asima tanksi zino zikole doa nwenye nilofe mugwanga Uganda nga zikole doa mkwa jafe abasiru antubo beba zikole da benjo gira ko babunye vitu nile guanga benja ulo nenga nilofe masaka bale kula unda baute semengo gende sanyange kukubarida msoweto oja kubula mechizimbe chiri mukare ya waitu wa mune bulu chua ndiki duwa kebigama nstila ntuba uwe njini waino kubango uchama noso kubango fune vizimbi sebiyo mune mbedala smart tanks uja kubozi ya bakone wabweru wawo haba ntubazi gula baba atigiranti ya eche ya chigira kutuka tuzenga tubavulila kube gira netu nyama zine gagenda katutuka mkasera ugeta gira nenga tuwagale mbeka funa smart tank temalaga taraga ane wegenda mwama zi esigara nyonjo kubanga ya kore wano wegenda leza wachikacha wagurudala ane mungeri ya mba endawa
0: okay be kwato be basinga mu kintu ekyo kubanga nakakuba kalaika kagenda kwa ngata niko kubanga katuyisamu ikali mukebeza munye wa foru na kuulwa lero abana abali eyo mu bibiri be batwaliddwe wawe kala moja wakati mukulabula era nokulabula abazadde abantu ko gatani bazadde babwe okukomya omuze gwo kubatiitibya ekirala nomuliba na abantu ababawo obuntu obutono tono ku ngudongo okwo ebida gino bizenga bikolebwa kusobola okumalawa abana banabo ku ngudu sawo wetuli
2: kala moja region nenga wali bitunde birabinja kulemo abamba kala moja abave kala moja wali abamba abave na paka wabana vero mbogero uli mitubu tegera kakusaba seneto baina bo kanyonywa kawa then ne wabona abawane wafi
5: ate buvane
2: singa mwana ya vama sakana abura
0: nga
2: yaduka wabu ugele tuke ya gundi nga wabu banji no ni wane masaka bagenda beyo ungera
5: mbani senye gata kala tauna hobo mja wabaya wabugira na abu kwa sen naku ukwa so mtu naku wabu wa
2: banda kwa mbude kwa government ya leta dewe vende lezo okula wango bawe chinto nga lutalo haba nabako langi fujo seo akusaba siri bozimu mana kubenda bilu wamu ye motoka auzaba sete bozimu doto zimuwa na kuandulira amalusu
5: anti kati kino cheba koze che kitufu kubanga ngabo ndakugamba anti buli muntu alina okunyolwa ku mutima angeri jala bamu omuntu no mutima gwe nti naye singa chi yakola naye buyola ko ngabuli baya babu sena
2: anti kati baba yola ko ekisokera dala warwa bamu abajanga bana batabalanga bali ne bakadde babwe naye ngabali ku ngudo oku kachiregeza tosoro bayo lako kubanga leo bajako ogenda okudonga bako miyeo tebali tute bibiri ojo ogenda okuda oita weekend ngira Kampala cha jutu
0: nga bako miyeo
5: tebabazayo wabwe babali mise babuli wabayo la komera
2: komera nga lwede nabasi bebe tuina bajude tuina tubateka
0: yabana abatundo
5: bakole yo gonde gali abo ojitege dwa jite tebabera ne bali mane bakola
2: Ante sere zokezi bakuza kuba mulimo bwana mulimo bumuga bo baby buto
5: ante era kati ogogendo okwetegereza
2: government boji tiso mugugu munene sebo era bilira abana goma manya abo bana bwe balwala baliya
5: mwe muva ante era na babbi kubanga nze batu bako kawo mu tawoni abana ne bansanga ne banetondira bana babo ku ngudu
0: nga be bakubbe babbeyo
2: batu amanti babbeyo
6: sonyo mana tetwategedde nti tukubagwe
5: bakuba babbe mmere ku masigiri ene sigiri ne gondi ne bazitunda esefuli yanga kubanga ndaba wali wera abagula sukura
2: so tuli awo
0: so nga tetwagala okwebuuza kye kisanyo okukolebwa okusobola okumalawo abaana banabo ku nguudo nadde okusingira ddala mu kibuga Kampala kuba gye basinga okubeera abaanyi
2: we tuli awo ku 0 5 9 8 9 5 ne 0 3 9 3 10 3 5 8 4 ngambye eri 0 3 9 3 10 3 4 8 4 okay era
7: sinia
2: eyo
7: babali kuwereza
2: kale bosofe batuliza sebo
7: kale sero kumulamwa zengamba government teka abana abo ngeyina ekifo webafunire obateka oba ngesobola okukola ngebateka mu byemikono tugeze ne batwala mu makolero ga government kale industries za government ngeziga bayige byemikono bayige okutunga bayige okuzimba okukanika ne government ebinamu omukono kuba ngesobola okubudamya abalala ati nabana abantu bana bagwanga sibadde nze basimaa
5: kyegedde nti ebateeketeeke government
2: okay. Lady Abudu
0: kuhuliriza sabu wala kuhuliriza
2: simu ya nondoza tujira tujirinda koko jabo bajaji giremu
8: hello
2: yes
8: Abudu
2: sabu
8: wala kuhuliriza
2: kaliboso fene wa tuliza sabu
8: wakati mkugula kwenye kipo semajino sabi ya masaka
2: Wanji?
8: Wanji
5: byokusula ko
2: kubaliisa
5: byonna
2: ebifo webiri wali mu ggwanga Uganda ebirabirira abaana naye nabyo tukole ne bagamba tulina abangi naye ate obusobozi obubaliisa tetukyalina
5: ndi kati ate gwe gavumenti
8: abakulu
2: esebo
8: nebale kuwereza
2: kale bosi batuliza mukwenda
8: oro kweta kiri asirwa ne rweza lewa bale kummanya kakati nze chenda ba kusonge yu Itapa sama matufu yu government yunga yu Yeyatu bate teka uwe mbeera ne teka wa magezi gona kuna bandabana wapute kuduru antonga kubaka tisawa zino Fahamantu wundu teka uwe mbeera ne kumarawe chintwecho we government ya ino kumarawe chintwecho Tukateze mkwenda hili kwa nerwe tadi
2: Tuyanze ni mkwenda Okay, hala Hey yo Fetuli poa.
9: Ebijaba njoko njo.
0: Tengo gambo. Kiriyo gambo tesebu.
9: Nina jabu jaja.
5: Munangi.
9: Wagala nyo.
5: Nange wentyo.
9: Olesimu kwa nopo wa matingo wagala na wagala mzevi
5: nwe. Mga tuwe ya njiza.
9: Iki watu maizu tuwa kibijaba kako machaza.
0: Kakati
9: ize kumulamwa. Sinani gante. Ejamba zima kako mre. Yeyino kukogozi wona ate government esokolo kubanga ezina sente zine zebijja bitalaze kati ngesokola okutondera waba abaana emirimu bonna ne bayiwamu mulibeeramu abaana nga bali kunguudo naye nga bakalongola abantu zebijja
5: ebijja bitalaze nga byeyongera buli budde bajjawo bano bali bayiika bajjawo bano bayiika
3: olina kyoyizeemu uyu yabadde mukebeza munye wano mprogramu serukeera ngaabadde akutuusibwako Stina and Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bugumo mpangaza ate nga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyita ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu kati genda mu Stina and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda Tugunda tuuluguma Tugunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo Oni ye Musei Kakumba Wano Radio Budu Nga kutusiboko Skyview Soda Funakati Skyview Soda Ono nga walimu bikabi satu Onyu miluenga weza uja
10: Skyview
11: More flavor, more fun, more
3: Alo mkulu seo banyabu
12: Unyango nolie mzei kakumba ngabuli jo Oba nalwa derumbechi
3: Chichi
12: Bangu zizei changwe Mewe nchijisa buwente kumubiri
3: Hei
12: Nge nyama yoneva ungo laba na magumba
3: Banaye
12: Chisi za mviri
3: Hei
12: Nsiga za kawanga
3: Hei
12: Katindi wano binsobedi
3: Kati ate jukila kawanga mwemube ila magezi E changwe techikolo bade magezi
12: Katinani bade njogera nawe Unani ye
3: Ah Wazimu sedo bongo to chaina
12: Nanti wali wabantu besisa konyobu ongo Limu nsichi
3: Kati atose kwa buongo nga magezi tochaina
12: Hegundi bwefubu ukali no lida mika kati atezi ya mezi
3: Muzai Kakumba wanakredi umda kutusi wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda unonga walimu vikabi satu unyumiruanga weza uja Skyview
11: More flavor, more fun, more speed
10: Moses, ilo achitu genda kubanka?
13: Nino genda na ye, ayo side wali yo traffic mungi, laini za banka ziba mpamvu, uluna kuruona rufirao.
10: Upande chinawe, genda bugenzo kose pride agent, kutu siba kuba kwikitera.
13: Kubo empiriza za banka, nyangu nyo.
10: Usoburu kuteka yo sende, okusasula loni nezi biru, mubu angu obwe chitaru.
13: Okakasa.
10: Kini na ukaduka wa manga, ujobu okoze sa?
13: Kangende katikati.
14: Deposit, loan repayment, oba bill payment.
10: Loan repayment.
14: Chiwede.
10: Chiwede?
13: Pride Bank kateri kumuliangu.
10: Mkwese sa Pride Bank Agency Banking kutusi wako kwikitera. Mpili za banka ziba nyangu nyo. Tumala bisera. Atengi mpili za zikuwa kumpiao. Take your send. Sasula zironi obazi biru. Mbuga mbubu ya chitaru. Mkwese sa agenti wa kwikitera kudio kumpi. Kwikitera is sasula ya mnijo. Igo zedua.
15: Pride Bank. Your growth is our pride.
10: Pride Bank. Elunga mizuwelera bidura banka nkulu ya Uganda. Sente za baka stoma. Zikumbwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka.
16: Amateka ne mkwa kulizo, bigo nililwa.
17: Omoleso kwa mwako kuchasinzo mnene mkwanga kukwami ya unate.

0: Tata, oli butelevu kumpewo za radio budde y'omuntu wabulijjo mu program Serukera, Madimbu kwa mtaka wa Kabaka, Muzei Kamado Weswaga, wamone Jackie Patra. Tata, tutegedde konti Roma Zali bwago, ne tugaka tukubire ku tata. Oh, banange. Omukamanga mulungi, Muzei. Banange abana bo be basabye ne bagamba nti banange tukubireko ko munyo ku muzeyi waffe abana batu bakusabidde ko ne bagamba ntato litato mulungi kuliko mwana tu amitanna muyanja Rebecca walona kinsiga Josephine walona mwana tu bamitanna kibuwe specials na abana ne bagamba naye tata wafuyo mu mtu agalize kama zali bwa malungi kubanga daddy waffe muntu mulungi
1: baba
0: Tata katusoka tukuyimbira mukoryo kowereze kubaka bonga tugamba ati

0: Watu genda ukulabira ama timu zigano. Obaga genda kuteka we mbera. Obaga genda kuteka we mudigido. Ga Man U, ga Arsenal, ga Barcelona, ga Real Madrid, ga Liverpool, ga Man City. Gunda gunda. Watu genda ukubanga tetu galabira. Na daku match day 2. Kubanga ugenda ukweka nganga ku match day 2. Ama timu za gasinga. Gunda gunda galina. Galina emipira. Joins okubanga luza koko. Mbutufu ejaman. So, match day 1 yako mekereze dua. Nga swabia yoshioko name. Mumpakezo. Tulinze tulabe. Dala match day 2. Tuna asobolo kula wakushoki sezenja ulo. Ku match day 2. Tuna asobolo kula kuperformance. Eyenja ulo. Eyama team zingabe gasodo kupira ngatega ajitadeo. Kwanga fina tukiriza nti oboli yao. Performance ya tele duwa ama team ziganu. Mutufi ya badde ya amanyi. So, katuinde tulabe. Embera nga wenegeza kukwila ngate etambula. Nenga yu match day 1. Yako mekeleze duwa. Oboli yao nebi afai. By the game ya Man United. Ane club ya banafu. Yabadde abasambi makumi abiri omu. Nga bonaba vude mawanga agenja ulo. Era ye game wecha sinzo kubera mu abasambi abenja ulo. Nga bavude mawanga agenja ulo. Okusamba omupira mu kikopo cha UEFA Champions League. Echali kibaddewo zali game yali zali bali abasambi 19 nga bavudde mawanga agenja ulo okusaba mu tournament ngeyo. So yembera nga bwegeza ko kubira ngati etambula. Na ye katuinde tulabe kubanga match day 2 oboli awo nayo teri wala era tujja kupanga atutubawa byonna ebinaba abivuddem agowe na auliza eyo muntu wa bulijjo yenze tamkedde umal nkwagaliza amachama runji
1: sports uyabade sports analysis wano program sedukera kuri wakati musawe yokuna esawe yokune komekenza program sedukera nestan big bank Lwaki weku ya nila ini mpamfu ne mpapule nyenji. Nga toso blo kunyumido nsasuleri kumiwende jawansi. E yesi kikate nga nyangu. Katichikole kuspidi ne Stanbic Bank. Downloadinga app ya Stanbic. Okufa ku Google Play. Oba App Store. Oba nyiga star. Bidi muenda not hash. Oba chalide chibanja. www.standbicbank.co.ug Okutani kale ilo. Stanbic Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.

0: irrigation system. Tenezi narrow facilities ingabo mugambye tabi ye kamenya nigo nabo baba wa de irrigation facilities zezo kubanti bafukirire mwanyi. Naro ekubiriza abantu okulime mwanyi mu miti kubanga emiti ejo giyamba ko kukendeza ku kumosano gujjane gukuba emwanyi obuterevu. Emwanyi yakola bulungi ng'eri mu kisikirize ekyekigero. Tukati seke tukoze kulambulula nkole yate na kunonyayo emiti emirungi egikwanidde okulima mu mwanyi ziyambeke mwanyi ezo okuba nti zigumira embeera yo musana. Emiti egyo ng'emigavu, omugavu muti mulungi nnyo, ate kambabulire ekiri ku mugavu. Omugavu gulina engeri gye guteeka amazzi ate mu ttaka, bakiyita reverse flow.
1: Tegunywamu bunywi,
0: waliwo wegunywa ate waliwo ne wegutuuka ne guzaayo.
1: Yes, bo.
0: Emiti ng'egyo tubaye tugikolako research. Kale tukubiriza abantu mukozese emigavu egyo, omugavu gwe gumu ku miti gye turikomendinga. Ate gwo tugurikomendinga kubanga mu mbeera yonna waliwo emiti gy'obeera ng'otadde mu mwanyi nga gijja kuwa emwanyi ebisiikirize ate gireete ebizibu ebirala. Katugambe waliwo emiti egibudamya akawuka kanaako akakaza obutabi bw'emwanyi. Emiti ng'emisambya, emiti nga ovakedo, naye gw'omugavu ate gwo bw'ogukozesa nga omuti gw'ekisiikirize mu mwanyi zo, gukuwa ekisiikirize n'amazzi gugazzaamu mu ttaka ate teguleeta bulwadde na biwuka. So tukubiriza abantu okulima emwanyi mu mbeera y'ebisiikirize ebyo ng'akamu ku kabone ng'emu ku nkola gye tusobola okuyitamu okulwanyisa ekyeyo tukose nnyo ng'oggyeeko okufukirira. Mpozi n'ebirala by'ebyokuba nti tuliikirize bulungi emwanyi zaffe, tuziwe ebigimusa, emwanyi tuzibikke. Tufunamuko obuzibu mu kufuna eki ebisubi ebimala, ebisubi ebimala okubikka emwanyi, naye y'emu ku nkola gye tusobola okulwanyisaamu obuzibu obuva ku kyeya.
1: Kale tuyanziza Dr. Sekiwoko ava mu kitongole kya Nalo bakugu mu kutonyereza naddala ku birime ebyenjawulo, naye ng'olunaku lwaleero tutunulidde nnyo wowe batuuse naddala mu kunoonyereza ku kirime eky'emmwanyi ssaako ne kokowa, okulaba nga gwe omulimi waffe omulungi awuliriza obaako n'ekyofunamu era bye bimu ku byagenda mu maaso n'okubeera nga bakutuusaako, okwongera okulaba ng'oganyulwa mu kirime kyo, ng'oganyulwa mu kulimako, n'osobola okubeera ng'ofunamu ekisinga okubeera ekirungi. Ngenda kudda eri mwami Kyemutaayi naddala wa wetutuuse naddala era okwongera kubanga kasavu kanyama tutunula ku mwanyi ate ne tutunula ne kukokoa wa watuuse naye na tumbusa atya, omulimi waffe akifunyeemu atya, kiki kyalina okubeera ng'akola okwongera okubeera nga ate akiganyulwamu. Kangendeko kanzigyeko wo mwami Kyemutaayi.
2: Weebale nnyo omuteesiteesi waffe owaleero.
1: Yes, bo.
2: Era okwongereza ku Dr. Sekiwoko byayogeddeko ku mwanyi. Era ekimera kya kkooko nakyo kifunye ettutumu lingi nnyo mu ggwanga lyaffe. Kati we twogerera nga kokoa kye kintu ekyokusatu ekireeta ssente mu ggwanga mu bye tutwala ebweru. Ekisooka ye golodi, kuba golodi aleeta biliyoni nga mukaaga ery'eggwanga lyaffe. Ekiddako mwanyi zisukka mu biliyoni bbiri n'ekitundu. Kati kooko akunukiriza kumpi mu mitwalo nsanvu nga $700,000. Naye ate bw'otunuulira bino ebisatu ogenda okwekanga nga golodi wanaayitawo buyisi. Sente zenyini nyini zetufuna ziringa miliyoni nga bibiri byokka. kakati tuandi gambi mbune chintu echo kubide chile ta sente mkwange saa wazi no
1: yes sir.

0: Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
1: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo, naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi, ng'endwadde ezo taziyina, singa banakkebera ng'oziyina, ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buju. Amawulira agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulira ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Osibye otya omulungi eyeekumidde ku mukutu ogwa 98.8 95.5 Radio Buddo kadde kamawulire nga nuga kusomera ndi Dembe Davis. Polisi mu Bendo bendirye Masaka era Budda abalina mobile money ku bufere n'ababbi abazzeemu okubabba. Kino kidiidde abavubuka basatu polisi mu kibuga Masaka beekutte abadde babba mobile money mu Kidda n'ekitengeesa mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka okuli Muwanguzi Aiden myaka 29, omutuuze we Makindye kosa Amanya Albert myaka 24, ng'ono mutuuze we Zana ne Makona Ronald myaka 24, nga naye mutuuze we Makindye. Bano bawonedde watono okuttibwa abatuuze nga beegaana era okwetaasa bagezezaako okuliyirira abamu n'ensimbi miliyoni 5 olwo nno basobole okubasonyiwa. Wabula olutuusiddwa ku poliisi babuuziddwa ensonga lwaki babadde baagala okuyirira abamu, nga abamu ku bo ne bagenda maaso n'okutegeeza nti babadde tebaagala kusazaamu lugendo lwabwe lwe babadde balina olw'ennyonyi.
3: Kwanza inabade juni no nina flight ye. Kati we batu gambie nti tuweba. Nekumubuza ni abu sende me kati milioni 5. Nizikiliza ni mkubiro mchara. Na sinzikila mkabanka. Nituzileta fetu zisasure nganje. Njagala just kutasa flight yange. Kati zezu sende ziba gamba. Niti batu sandina sende. Kwanza inade jana mkumu. Izange kusimu yange. Ate siku oyu. Just ye yansanzi kusanzi kumobewa naga oyu msaja yanziba. Kati ma defense ni banku wata. Wano sima ye chitenge sa wano. Chitenge kati ninabano. Onu. Abela muno. Akorela muno. Jia babela muno. Chulusi wenzi ye lumba zewa mama we batata we nitubere iyo kati je awo bola kwati denti ah ndi munange yanzi ba that was it was all about that
4: neto yabo ndi bagambye ku million 5 amount ana nokubira mu chara nazi jamu kabanka nazi
3: sita chara de we chitu nze ngai nabade ne flight ngani no di saving it was like that.
2: Omwogezi wa polisi mu Bendo Bendo lino twakasirya akakasizo okwatibwa kwa bano era n'asiima batuuze abawuliriza polisi ne bagaana okubatuusaako obulabe. Wabulu nategeezezza nti obubi bwa mobile money tebutandise mwaka guno mu kibuga Masaka era n'alabula balina mobile money okubeera nga beegendereza.
5: Kino badde bakikoledde ebbanga baali bakikozeeko mu 2025 n'omwaka guno bakomyewo mu bitundu by'ebimu era omu baasangiddwa era bagezaako okubba aba mobile money. Ekirungi gwe babba olwasooka n'abalaba era n'akubira abantu enduulu abantu abeesombodde ebwe n'ebwe era ne babagwa mu buufu era bwetwatuukidde nga baagala n'okuba ku makumuliro. Twatwakirizza embeera ne tubakwata n'emmotoka gye bakozesa nitugikwata saako pikipiki gye badde bakozesa era nga kati bano baguddwako emisango gy'okubba aba mobile money. Zabamu bakkiriza n'emisango egyo era ne bagezaako n'okwagala okumala ensonga ezo wabweru wa poliisi. Naye ffe nga abanoonyereza tetusobola kuba nga tukkiriza bwetyo nti gwe banakkwata kuteye omumalirize ate olwo atakulabye. So n'olw'ensonga eyo tubalina.
2: Mu birala abamu ku basawo abagenda maaso n'okwakalabiza emirimu gyabwe bayite ba VHT ku byalo bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ya kuno okubaako kyekola ku bwengo obutonotono obufulumira mu buchupa kubanga bwandigena mu maso n'okusanyawo obulambu abavubuka oluusi n'abamu babunywanga mpawo ke batadde mu mbuto zaabwe n'abamu ekibaviiriddeko okukwatibwa endwadde enkambwe ng'ezirwaza ekibumba. Musawo Poli ni nalulo kuva mu ggombolola ya Champisi mu district ye Mukono agambye nti gye batambulira eyo basanze abavubuka emyaka emito eby'okukola ensimbi eziyinza okubayimirizaawo balinga ababivaako edda ne basigaza kyakulaba nga banoonyazaamu engezoka ekyongedde okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga n'abamu ebibabuulirwa abasawo bibayita ku mutwe nga nviiri. Olini agamba nti mubanga lebakubye mabega abafiridwa abavubuka basatu usonga waliwo n'abakebereddwa ne bazuulibwa ng'ebibumba byabwe byamaladde okulwala.
6: Tuyina ekitundu kya Katanga awo twakafiirwamu abantu basatu obulwadde bw'hepatitis B. Hepatitis B tebakitegeera naye omusujja ogwo ogw'ekibumba buva ku kunywa ennyo omwenge, okunywa ebidagala. Abavubuka bo bakeera kunywa njaga yaabwe na mwenge gwabwe ate banywa bu spirits. Kati bukuba mangu ekibumba obwo ate tebafuna byoza kibumba. Kati twasokanga kuleeta kukebera na kugema naye nga tebakkiriza. Kati batuukamu ne mbaga abannange mujje mu ddwaliro twekebeze kati kifuuse ekirwadde.
2: Musawo Poli ni bwati avuddeyo n'asaba gavumenti ya kuno okuvaayo ewere ebintu ebimu eby'obulabe eri obulamu bw'abantu b'eggwanga.
6: Kyennyinza okusaba gavumenti baali babuwezeeko kko naye tebateeka mu nkola bateekese mu nkola ebyo bye babeera basazeewo buwalagi babuwere ne gye buva bawereyo. UNBS ebawa olukusa ereme kuddayo bawalukusa babe nga babuweerera ddala nga babasanga bakwata baki bakwate kuba bugenda tumalirawo emiti emito bali mu myaka 2 myaka 18 ne bafunayo abantu ne babakolamu ebibiina ne basobola okubeera nga babeera bize ku mirimu.
2: Police Musawo Poli era wanjagidde bamaama okugemesa abaana baabwe era balabe nga doozi nga bazimazeeyo omwana z'alina okuba ng'afuna. N'eggulire eryo ag'obudde buno bwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Gugegabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Obumalirivu obuyiiya n'okwewaayo

0: Eyo na yoye ya MTN
1: 0 msambu mnana nya
0: Iye
1: 15
0: Iye
1: Anamu emu
0: mm-hmm.
1: Anamu tano Butelevu yeah. Awanga kulina no yongiro kupina ngo mtangaza kuchikuata gana ne kasoli ono nkola ye na ulichimu ngabe chandi wade chitambula wali wono na abale mila kuna gana wani tu ino kumuulira
0: Sebo
2: Kuli
0: Jendi mkwano Kale mwe walikuliriza
2: Elijala njuko njuko
0: Njuko njuko
2: Eyo kera
0: Ati mwafunye neka kuba
2: Onono mkwano kwa singo kwa gala
0: Asumani pro
2: Elijala kako machazani
0: Mutegedi
2: Kakati
0: Hmm
2: Nisiku kujulide atetu wakalo jisima
0: Hmm
2: Nisi chenda tembuza Bivuze vijangiziri nga biti
0: Bivuze
2: Kuimba nsimba Mochinya Nina kuteka mumpe kemeka
0: Okay
2: Mbako nuwabuli jota nga kuteka mumpe kenya tanu Orusi neziga no kumera Ate jira la chemba tembuza Omanyaba fere tuina banji Kakati oyo Oyo katsori wabamu basinge Mbadesa wa ambulile Echivera chavera muti Bachifana na chitia chivashiwa Kovichi
0: Oli mutufu, oli mutufu. Oli mutufu. Nyo. Echo chobuzze echo chikulu nyo na dala ekisembye echo. Kirindo zoyongera ko ogenda mutangaza mutangaza lwakadde.
1: Ne anza nyo mkuru. Naye echo mubuli kinya oyina kuteekamu ensigo bili bili. Zoka. Olwo kumera kono kasoli amera bulungi.
0: Yesebo.
1: Kyenyizo kugamba kwecho. Ganzile kuchibuza chokubili Chibuza chokubili chiri kasori ona parking idwa mu bisaketi bisaketi bia green nga buli saketi elimu kire mu ne kire bili kati zina saketi za feza ukana saketi ya kire bili ina ketuita kahando
0: akakonda
1: zina akakonda saketi ya feya kile bili ina akakonda kabe ina mukala ya green oba ya yellow ogwo mukonda ye kala yazo yoka yoka lawe baku waka sori nga ba mwita gagawala nga alimu kilo bili nga tali kwa kakonda oyo taba wafe
0: kale tusibula abantu tusibule
1: wakile emu yaba kasaketi kaba kamu kaka green mukala nakuandiseko gagawala
0: mwami ere msamo yo tusibula abantu
1: yesebo kale tweyanziza nyo abatu uliriza tusigalenga tukwatagana ne kasoli wa gagawala omuka mabankumi
0: kale omulunji uliriza kasoli wa gagawala ngo yagala okutuka ku mwami ere msamo yo wa equator seeds kuba kusimu zino 0 msambu 0 mukaga msambu mubiri ana mukaga 10 na mukaga 0 msambu 0 mukaga msambu mubiri ana mukaga 10 na mukaga ebya Airtel MTN eri 0 msambu 8 4 15 ana mwemu ana mutano terevu oja kubanga omfunyikiriza nkusibulire wano program ya Juma special yedako tamkedewo malu yameze dokubiranga tu kanzo mugave muzukuru wandu gwa kibombo salima atakomira mpera abatukomire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Gubali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde ngibadde kutusibwako Silver Seeds Uganda Limited edde yali amanyiddwa nga East African Seeds Uganda Limited eyanukudde omulanga gw'omulimi bwe kuletedde kasoli KH500-43A wamune hodali akulira mu myezi esatu gyokka bakuletedde ne nyanya Safa F1 ne Captain F1 ezitawutuka okusaka emboga Balaka F1 ne Fanaka F1 Silver Seeds ekuletedde n'eddagala lingi erikozesebwa mu nnimiro abyetaaze bisange mu maduka Kagunaga tunde byo bulimi mugwanga. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidansi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba wana Radio Buddu. Nga kutusibwa ko Sky View Soda. Funa kati Sky View Soda. Ono nga wali mu bika bisatu. Onyumirwa nga weza bujja.
4: Sky View.
5: More flavor, more fun, more feel.
6: Alo mkuru sewa banyabo
7: Mwenango na mzee ikakumba angabu lijotuwa ize ntambule mpya
6: Etia
7: Ibye nyange mputo jimanyi
6: Eee
7: Ante nwali ye mputa zikola kubia transport
6: Mputa
7: Eee
6: Eche nyanja chemanya chisingobu nene mnyanja
7: Eee
6: Ebeda shaka
7: Aa vativa kweyo zino mputa ziri eno ngogata costa biri
4: ya yeba shaka na au
7: ine jide mwabantu baze kusamba mpira wano mchisawe randa ni
4: mumputa
7: mumputa mwaba jide
4: katiba itawo kuingira mumputa
7: uwe inakwasa mani muingira munda mwaba mwabu tebe ni mwesiba ni nkoba
3: Mzaika Pumba wano radio mda kutusi wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda unonga walimu bikabi satu unyumiruenga weza uja Skyview
5: More flavor, more fun, more feel
8: Mundange Richard wewale ka lunch kano Chibade chiitirivu Mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti Mbeyo chapate ndala ntualide kona aveka
9: Mundange nga zuwe de wo Bali muntu ansobe de aride chapati na akaunga myoka
8: Mbanange ate na akaunga kao mye Kano wakaguze wanawe
9: Guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring flour Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma Talina buzibu kubulamu spring flour Alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals Kajamangu atengano Okozi sabuto mutoma nyo Olo naokola chapati njiko Mufune mu supermarket mugwanga liona Spring flour akuliba Mandela Millers Ebu Sega Era ngatamidi ya Mandela Group
3: Mandela Mirazi bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimwe bilungo mwenda byote sanga walala ekirunga ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula chongira kubunjibwa basidikala bakumo mubiri era nga kiyamba na maso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofali bwa mubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba mubiri okutambuza mmere obulungi n'obusimu bwa mubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima Swate ayani, ayamba mkukulo butafali wa musayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mkukula, nukungira kubio kweri ndabio mubiri. Kale, wefunile ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduka, ne mu supermarket sizo no kwetu ule gwanga. Supreme Wheat Flour, akulibwa Mandela Millers Ebu Sega, ngalino tabigia Mandela Group.
10: Kaboksi, chechia chate.
3: Kanoke kazanya kangu, kosobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, kuse na nyika sita, bili ya mutanu hash. Matu nesasule nkumi bili zoka, ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
10: Nkumi bili zoka.
3: Shima chwede, awonga wefunilo mksogo kuwangula ebilabo. Umulino kukuba jaka poti, okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
10: Milioni atanu.
3: Kachatese chocho ka. Nyiga sita. Bili. Emu tanu hash. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mubo. Mundu za nyalu mulo ka.
11: Katichikube lero. Kurobula mwuru nje ncha. Ama teka nubu kwa kuliso. Bigo melirua. Sanya nubu vuna njisibua. Kaboksi. Omukisa guo. Gusobulo kuchuso buli chimu.
3: Kaboksi. Kakutu sibua ko. Oku Dynasty International. Ngenerunga miswa Uganda National Lotteries. And Gaming Board. Gwali wansuwa miakabili mwetano. Tokili sibua keta bamu. Gwomulimi, ebyo kulima nga tofuna, ke kado fume bifume, anti aba yufamu bakulete densuwe zembala, omulie mboga, global queen, tekusibwa kasanja, esiba bulungi, ekuli ya munda kwa tanu mutanu, atenge ebali mboga, ezitowa kilo bili nechitundu, na ukuda waguru, bakulete do butungulu, shuja F1, bukula mangu, bugeja, atenga buwa angala katale, bakulete de watermeloni, ajabu F1, enonge kuli ya munda kusamfu mutanu, ewoma, atenge miuka nyomunda, bakulete de kamulari, bibo F1, unonga wachemfumu lanji, atenge Atenga abala nyo, uruate Red Blaze, unomukunguli ya mumiezi mkaga, atenga abala nyo, bakuletede chukamba, Titani F1, ensigo zino, sisange maduka guna, agatunde vyo blimio kwete olole guanga.
12: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish Father Martin Sowa Nyana Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya Wamwene Sentebe Uluchiko Rutestesi Deputy RDC Matia Mwindu wa Kagugube Baita abantu wa Katonda Mwena Ukunja mkuru wa Maguko Mjulizi Bruno Serunkuma Kusande ingabili musamfo guwa mwenda Wenyini kusaza Parish Misa ya kutandika sawa sati na chitundwe zoku macha Nga tukule mbedua mumusumba wa fe Right Reverend Silvarus Jumba Umusumba wa Saza la Feria Masaka Tugenda kubela ni misa za novena Ukutandika nga kumina mnano guwa mwenda Ukutuka ngabili mkago guwa mwenda Sawa kumine mweza kaungis moja tutendelezo mukama ngatuita mujulisi wa Februno Serunkuma
13: tukuaniliza mujuma special wanu kredi obudo
14: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tukuaniliza munteka tekeno ya juma special orunakuruno orualiro kalino dachika zozi makumi asatu musamvu ezaka itakusawa etanu eza macha agorunakuruno orualiro yenze tamukede umalu sheikh kayumba mazedo kubiranga te hatula mu studios kakula msekoko ate tutandikira nente kateka anenjigiriza nokwejukanya okorunakuruno orualiro munteka tekeno eno angabwe gendo kubira ngate etambula shah salamu alaikum
15: wa alaikum salamu wa barakatuh
14: kakuba katuseyo
15: katuseyo
14: mungu akatuwa dituwagi unopuwa no friday with day
15: yes,
14: uvoli ofenanga tula jana mungu
15: akatuwa kakuba sola ya salibwa sola ya salibwa
14: chitufu
15: sola ya salibwa Uganda yonok sinzi ilaku mauli genafuna ngapi na gandhi ya pakulembe zebafe bara angiri andi ya bae msali niba sala mbeira yonanga jifuwa igiri zarebe yali ngane Allah tayinza kutulekerera nga bomanyi tayinza tulekerera teka siyateka musimu nokubona abona alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala sahbatihi ajma'in bakati banga bampuliza ku radio buddu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
14: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
15: musomo guru alere nya kugera ku kibambo kibaita obwesigwa al-amana uwesigwa obwesigwa obukutebwa muntu yenna mu mbeera zonna kikigambo ekyo njagala okusomesaako obuli awo nedaruse nebezeeko naba tufunye obudde twejjukanye mu mbeera abantu lwali batambulyamu okimanyi nti abantu ennaku zino abantu bakyalina bwesi sibakyali besimbu muntu oyinza okugamba ebigambo ng'olaba mutuufu byonna byayogera ng'ayogera mazima
14: naye ng'atudde ku bya
15: n'ateekamu n'okulayira wallahi wallahi warabbul kaaba naye buli kigambo kyonna ekiri wakulayira n'atuuka n'okulayira enjala eri gye twalayiranga okufiira mu kitooke kyagonje kaakati bwe mumala okwawukana nga gw'olaba byagamba ebituufu n'agamba banne baali nabo nti oyo mukubiddeyo awedde kakati tugenda okwogera ku kigambo amaana kigambo amaana oba obwesimbu kigambo kigazi tekiri kujjawo nengutereza ebintu byange kati nga betukola ebiraamu nga nti ekiraamu kyange ekiwaddewo gundi naye tukyogeranga buli naafa nga takyogedde wabula amanya g'omusoosi lwajja akigera kati bane munoonya kiraamu kye nti kiikino oba ekintu ekiraa kyona naga nti ebiwandiiko bino bwendi seesigawo bulungi kakati nga bannaffe abasula mizigo ezo gandi ha muzigo wano wendi wano seeka kasaawo naye kwata ekiwandiiko oba kaadi y'emmotoka yange kaadi y'epikipiki yange ginterekere ewuwo obwesimbu tibukoma ku kigambo ekyo kyakutereka bitereso by'abantu ekigambo amaana kigazi njagezaako okukyogerako ku bintu bingi ebikikwatako tulabe nga buli muntu ajjamu ekyokuyiga oba ye kuba mu kifo abadde ayiseewo emirembe egyayita kyali kya farad oba kya wajibu abantu buli muntu okulambira munne obwesigwa okubeera omwesimbu naye olwaleero ekigambo ekyo nze kigoddemu amakulu kubanga ense etutenya abantu bapaaluuse
14: obwesigwa waggwa mu bantu
15: edda nzijukira waliwo omusajja omu yali musuubuzi wa nte wano ng'azijja Tanzania musajja oyo mukulu wa mukidde abamita muzeeye Soweri Kironde naye mu bigambo bye banyumizaako banne siiye kuba nsanyumyako naye naye baganda be yagendanga Tanzania ne bamuwa ente 10 nga azimuwadde amusise mu mukono gwokka nti genda otundoole esente zange naleeta kuno ente
14: n'atunda
15: n'amalawo n'azzaayo sente z'omusajja
14: Allah
15: nga tewali kawandiiko konna naye ate abo baali bamenya mateeka ga busiraamu obusiraamu bugamba kuwandiika endagaano kaakati abantu abaliwo ku mulembe ogw'olwaleero kizibu omuntu okukuteera ente 10 ng'omusise busisi mu mukono
14: anji muba mwakabuka n'oli nagamba kiwedde ananzijawo
15: anansangwa niwe yali amanyi osenguka nawo kubanga ekigambo amaana kyaggwa mu bantu naye tusaba buli atuwuliriza naddala abaisiraamu kuba ensonga eno tugirina nnyo mu hadiisi mu aya mukomeewo obwesigwa abantu babateekamu kikwewunyisa omuntu nga esimulizi badde sizinaba kujja ng'omuntu bamuwa omutwalo gwa sente 200 awanga ajjako e Masaka awanga lya Kampala olina muga ati emitwalo egyo ebiri gitwaliye mu kaddiza gulamu sukaali n'amafuta kaakati olina gy'e Masaka sende zo mtu na tazi tusayo atuka kuda Kampala na jambuzi wa mkandesi wa mrawe seno zimonti ya hini nafunye nobude sage nze na yu kadi ni sende zange zimpi atenzi lina ngezi kuze mbibi
14: transport ya mpede kuhu
15: kakati chiyamba kuru aliruze simu zineza yamba mkandabia naka simu kwebo sinzi la juu sinzi dengo weleza kwa sende zi bazukuru mpozi wa mubba kwekezo zijako neyari ngeza kwa kutekeza abantu chigambo kwezi kwa ngerishiwe dembatu kuwanga yabintu yabiyo nabiyo njugira mbina kwa buine visinga
14: walona angu umami kubanyumiza kwa mbisira vino nga jo mchere Tanzania na agulita na agutunda muna na hiri angu uliagu muwa amuagwa bilioni kumpi namba
15: wachulia
14: nyinga tamumanyi tamanyi wawila tamanyi wakulachi nyinga muo mchere trailer namba na mugamba iyo sento noli tangu
15: mshu yes ebe bitonu nyo harima tu afabelu batu esiganyo gutunuli akati abantu wano na chio ugera kubwa tola sijukira nchio ugera novera wano mstudio no ya galo kukula emotoka umijia pa na gandhi njia gala dole nkuminya nuzuweleza elombo liya wange motoka nekuze mwakanyize motoka wange
14: tusi
15: nesi nga alimu na Uganda umijia pa ni ya weleza wano nga ya gula wano dozo uli ojo ba investa kibaba kora wano kati obwe shigwa nebugenda mubantu nebusigala mubantu balubatu ekigambe kyo kyenjagala okujukiza abantu na dara abaisilamu kimanyia hadithi evoko ana sallallahu alaihi wasallam wa anhu agamba nti ma khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala umbake banga lunali yamalanga atubulirira kubulirira ngabuli kisera yagamba la imana liman la amanata lahu simu kirizo ya talimu esimbu ilina ujira bataba mkiriza kubanga chitu nyigiri zenyo nga gumpade omutwaro gongu tuwari wali katari ganti kwa akhira omusajja ono ni mkora antia ichi chitegeza mkiriza elinyale kumusirifa ati kwa akhira toina yu kantu era ana sagama nabi ya gandhi wala dina liman la ahada lahu no mtu atakola ataina tatu kiliza ndagano na ye taina bukiriza kubanga mtu kuwa sendi iba ndagano jemazo kola katibotazi tu usa nenda gano boji manji ojimenye bobato kilize kuzitu usa ilapu gandhi ya wai nyakumaro wiki na manga senatu kaji ndaga sendi wofu na gozi waziwe na ye mutaiza kuwa sendi zituali ligundi no manane zo mwezi mraamba
14: ngatona zitu
15: nga mwe buza buza manye wena tu sana sanza parwade ane nsako kuzika to omundu wakuwele chintu kia wama nyito jia chitu usambunde kati njoga ya kusenda kati sende uza ya nguo kutuka ni walu kuwe biteleki hii ena kuzini walu chintu chenda kenga mbavuga taxi bano kubanga ndiyo mba mtuwa weleze bintu eka mpala wana bantuwa bimpeleza mii mwotu msaje wa mwebu simu yone chiteleke na atani kwa kukufilanga chibajiba chimu ugendu kwesa anganga mku watakanyo utuka saa mekanti utuka weziti mumisaji ya chitiri kikachi achireza
14: na kubila ntuse wano
15: tuse wano ugendu kwa kanga chitiri kachi tuse zani eze mpisa zibata date mba taksi mungi go ulea msasuda wezo mbu zani baku sasude wani zani tiba sasude ngu kwa tamutu wa robani kumitanu nguzimu akati mkwala jitu wa agali deo buli muntu obere novuna anyizwa ndi bampadde chintu kino nino chitu usamu budde wacho ebyo kumpanya bitu bine ko tibinza kongera ko bugagga niwo boya galotya wabula hasara mwerere chovola ba mbawara bunga dalanga Saudi baga mali bolonde chintu chitwa jitwale jibachi jibabirangira boba to toina budde buchitwala iyo bato jja toina bona gono nabisera byo kuono tingenda kuno yabaye office yebibuze ridawa chiite ko
14: by the way nabadde ku mikutu gine mikwani ya wali nakwezo uli ya kutisi mungalaga ila chade mbazungu na jitika kumotoka ya mabiga kuboni tuwati ni maroru na kurulamba ni nga wantu baitawo mchibuga London nga wantu baitawo buwe batite
15: nga baitawo ajitadeko ya jironze bajirabe na nginiyo ajitwale
14: na hivyo nanga wajitako na ya Uganda wano adendo nga yaba dezinu zi iPhone zinu mpye zaka
15: nivyo nze na sura kasimu kakano kaa mtuwali itano na kasura wali kumbile ofisi zaani nae mbama zo kutuke Kampala nkanoi sikaraba nyaa kubiru wa mtu nginu kako bako nga baka jieko kakano kaa mtuwali itano ahulidi elati yifu zilingadi akati ya kaa mtuwali itano umuntu afana chika urunda mushi yali le second number naka ninga kwekali nimukubera mugandi kange naka terekera kuba kirungi kagwa wenkolera byali nali mugendi wayi kawaba bagundi ya ne daji kabo za gendo yali sawa ndo yali sawa bolizo mtu akufuka mtu kutuke Kampala nali mazo kutuke Kampala sawa ngabiri biri kitundu satu ogujja kwa kuba ho hoteli ko neka tuli ekiri erandani
14: yajire kawo ku mabega ku butu nibaita unga ata done kamera just ku monitoringa
15: ani ajijawo
14: ani ajijawo
15: atu obonyo obu ya mulemerera yajitwara ku police nakati ya sina gafana kino kakati waita omuntu omwesimbu nabu wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuletere dini yeno wa musomesa wafu mbereberye yali tanaba kufuka nabbi enkuza jibamu kuzamu abantu bekibina kibamu itanga al amin erinya libamu buramu wa mazima omwogera mazima ate omwesimbu kaka nenga tanana kufuka nabbi ejo kikuchegeza nti tuina kuva waka abazadde baino kikuteekamu
14: wazungu wagamba charity begins at
15: home. Aha. Kakati abazadde bano engeri gye basuula ovunaanyizibwa omwana wa nasari okutandikira mu kisulo n'abeera mu kisulo n'abaana abava egindi n'egindi n'egindi nga be baganda be
14: babu tole nno tebunnaba
15: nafuta n'okutegeera tategeera n'okutegeera tategeera kuwanze na walusomerawo eryajja mu nyenda awo baliitani waggulu wali ng'oyambuka kaso zaawa
14: lewozi
15: nalina omukyalo omu nga tuli mu taxi tuva e Kampala musuubuzi wa Dubai kati baamugandi asomero lyayidde n'agendayo yagenda okwesanga ng'owe awonye agandi ye wadde lyayidde nze sirina budde bwa mwana ajja ayina okubeerayo naye ng'omwana gwagamba wa P3 kakati omwana wa P3 bw'anaayiga emize gyonna gy'anaayiga atuuke mu kubanga omwana waatandikira ekisulo ng'ali mu nasare kitegeeza nti paka university
14: agenda kuba abeebeera
15: aina mpisa zaani kakati nabi wafa Muhammad ya kuli ya wajajawa Abdul Muttalib ya zaali wa mwule kwa tukimanyi fena mama uya vila wako na yaka sera katono jajawe na mtu wala na jajawe na mugunjula tibiali mbilo vya mwami mwachale batiro kuita mwano mwenezi mwami mwami aa ba msingi wa mtufu kakati ageno okufuka nabi nga abantu baamulaba mudde empeke y'obwesigwa n'amazima ne bamubulamu erinnya lya oyo mwesimbu awadde emirimu era waliwo mutawaana ogwagwawo ku mulembe gwe kaabe n'ennyumba ye gyetugendako buli mwaka enkuba yagye netonyina nyinji omuzimbo gwayo ne gugwa ejjinnya ne lisigala mu bbanga kakati abakurayishi ne basalawo ne bagamba nti abange nti ennyumba eno tulina okugizaawo nga Ibrahimu jjajja w'abakkiriza bwe yagizimba nibakanya nibagizimba kati batu kwa kujia ejinja lino kuliteka mu kifo kya ali anyali situra ebitala ne bivwayo buli kikachi ga mandi fo tuli situra fo tuina amanyi fo bananyini Makka ne baro omusajja omayi tibwa Abu Umayya ibn al-Mughira nabaga nti abaye bintu na sibya kosa kifuba tuteka wakalulu mwenne mufulume kubanga kaba haramu yabera nkuru komera nga erika emiryango wali bwine emiryango bagiri mmeka si Allahu alam kati sima yina muwendo gwayo niye bagandi fenna tufulume anasoka okuyingira mu mulyango gwonna yajja okusitula ejjinja eryali liteeke mu kifo kyali nabi sallallahu alaihi wasallam bagenda okulaba nga afulumidde mulyango baina sofa yasoose okuvaayo ne bagandi yo waffe tusikiriza kyonna kyalamula tujja kutambula nakyo nga tanaba kufuuka nabbi ekyenkula gamakake gayina okubeerako nti omwana muteeka amaanyi abwe muteeka mu bisulo ebyo mugenda kwejjusa nga mukuze katikiro wano kyabaga nti bwotamukaabya mu buto ajja kukaabya mu bukulu kati munoonya gavumenti eyo gavumenti etolodde abaana gavumenti
14: ekozegavumenti
15: yabazaala
14: gavumenti siyabateekamu empisa ezo
15: Nolwekyo nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okubeera abamazima kubanga naye erinnya lye libaali bamubuddemu nga tanaba kufuuka nabbi baamuyitanga omwesigwa omwesimbu naffe tugezeeko okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam tulina n'ekyokulabirako ekirala ekyalaga amazima g'abantu nabbi Musa ono nga tayita naba kufuuka nabbi kubanga ebyafaayo bagandye musomesa asooka nabbi Musa yali akyali muvuka wa maanyi yazze emisango emisirimu yawangaliranga nadduka atyodde okumutta akati bwadduka n'agenda mu kifuba kiyita Madian Madian eni waliyo nabbi nga bamuyita nabbi Shuaib ekkuba lyayitamu lyamutuusa ku luzzi ku luzzi awo n'asangawo nga waliwo oluzzi lunene naye enzizi ez'edda baateekangako ejjinja eribikka amazzi kakati waliwo n'omuti munene nabbi Musa n'adda mu muti n'atuula ebirowoozo anoonya ndage wakati n'omanyi era omuntu bw'ogenda mu nsi empya tomanyi
14: kiddako
15: n'atuula awo n'alaba abasajja ne bajja ne basitulako ejjinja abasajja baalinga nga kkumi ne bajjako ejjinja ne banywesa embuzi zaabwe n'abalala n'abalala kati zibatiriribusa ne zireeta abawala babiri bawala bannabbi Shuaib ne baddaawo ne batunula abasajja ne babasena be babikkako babasena be babikkako akati bamala n'ababuuza abaayi mu lwaki timusena abawala ne bamugamba nti ffe situsobola kusena ng'abamaanyi tebanna bakusena ate situlina tuyamba taata waffe omusajja mukulu Musa tanafuka nabbi Musa n'ava mu muti we yali Allah yali yamuwa amaanyi ejjinja erisitulwa abasajja ekkumi yalijjako bw'omu n'anywesa embuzi ne bimala okunywa abaana abawala ne badda waka kyekyolya Allah owekitiibwa agamba mu Quran agamba nti fasaka lahuma nayamba abaana abawala abo n'abanyweseza embuzi zaabwe thumma tawalla ila dhil beyamala n'addayo muti gye yali atudde fakala rabbi inni lima anzalta ilayya faqir nagande Allah wange mazima ndi mbwetaavu eri ekirungi kyonna ky'onooba ompadde siinakko simanyi wendaga wabula nga alinze oba Allah amugerere afune omuntu amugamba nti jangu wano kakati abawala ebadde wakati ata n'ababuuza Shuaib kyabaayi nti galeero nga mukomyo mangu kiki abaana abawala ne bamugamba nti tusanzeyo omusajja aina ebirowoozo bingi atudde mu muti awo tumulese yatuyambyeko naye ejjinja lye erisitula omuntu abasajja ekkumi alisitudde bw'omu Shuaib n'abagamba nti muddeyo n'agamba omu ku bawalabe nti ddayo omumpitire fajaatuhu ihdaahuma tamshi ala istihya omu ku bawala abo najjaano na nabbi kamuyite Musa mukiseera kisi nabbi najjaano na Musa ng'ajja atambula nga omanyi abakyale balina ensonyi naye omusajja tamumanyi baayogedde bitono kala ti umwana umwala nagamba Musa ina abi ya dooka liyajizia ka ajira masa kaita lana mzee wafaa kuita kusasule mpera urumu ni mugu utukole di falama ajia huwa kaso alaihi lkasas Musa biyatuko wa Shuaib na ambuli ya biyamtu kako ya misiri na biyona na amu gandila atakaf na javuta minal kawmi dhalimin totia umazio kuona shifarawa natachanda yuko ufunyisa chizivu chiona ugena kubeira bulungi kakati baba kyali mu mboozi eyo Shuaib naye amaze okuwogera omwana omuwala omukwe kugamba nti kaalat ihdaahuma omwana omuwala n'agamba nti ya abati staajiruhu taata omusajja oyo waali mupangisizza n'afuuka mupakasi waffe mulaalo waffe n'atulundira embuzi eyo inna khaira man staajarta alkawiyu lamin mazima omuntu gw'ogenda okupangisa okufuuka omulaalo waffe mu butuufu w'amaanyi ate mwesimbu ebigambo ebyo biva mwana muwala kyengendede mu kyekigambo ekyo kisembayo manisita ajari talkawiru amin ti omuntu gwogenda okupangisa atulundira embuzi w'amaanyi
14: ate mwesimba
15: amaanyi wo galabikako kuba byasitula ejjinja liri
14: eyabantu abasatu
15: kumi abayivu bagamba ly abantu kumi yalisitula bwomu kati buli lwana agenda nga okulunda embuzi tajja kwetaaga nkulina muntu mukwatirako
14: ajjadde
15: ejjirakaliziteeka ebbali anywese ate nibamubuuza nti ate obwesimbu bwabugyewa nagamba nti obwesimbu bwe nabulabidde bwe namugambye nti bwe nakulembedde nga ntambula ng'omanyi abawale batambula n'engoye n'empewo ezifuuwa zivaako omusajja oyo teyaŋŋambyeko kagambo konna ate nga tuli mu ddungu babiri kye yakoze yaŋŋambye kimu nti gwedde emabega okwate n'obuyinja bw'olabanga nyambuka gwe ŋŋamba ti dda ku ddyo kasuka ku ddyo bw'olabanga ŋŋenze ku ddyo gwe kasuka ku kkono n'abeera mu mbeera eyo paka lwe baatuka wa Shuaib
16: Nyagani wali osanze wo msajja ali mboyi. Yebwara?
14: Mm.
15: Kakati babaro okwogera ebigambo ebyo. Shuaibu naye yawuniikirira.
14: Mm.
15: Nyagani yee. Naye tuyebuuze wano. Eba kuwa mwala waguni mutwale gini omutuusa mu mbeera nga toyina kyoyogedde.
14: Mm. Tekisoboka.
15: Eh?
14: Tekisoboka.
15: Ibi biri mbavu ga takisi mbuba boda boda kugamba BTV na yona akantuari babiri mwonsiko kiti yavua mkagamba naka
14: naka
15: nuriki umisa joyu mwesimbu kakati wa maroko ugele bigambe ibyo yeno nabi shuaibu chia kole ya gama anti ini uride an unkehaka ehida punatai ya hatain nzeno nyagara kufu mbiza omu kubawaraba anga babiri abo na inga maharo gamanche gali wantuwa ye mituwa la abili ya satu onundi le mbuzi za ange miaka munana bonobo juze kumi chiri ya rigu fuma kusemano milioni ya seni noka ankano miaka emeke jisi kati kalinde ya bayaba yudaya ya nabi Musa heli miaka nkumitano omusobyo ngubona biwe butanisi niwe nwati kuna kutandika dawa mahali kibasa bo msajja
14: miaka munana
15: kurunde mbuzi miaka munana
14: banga deni
15: eh bachitugambi wanoma bagandi why jangozi runde ge mahali miaka munana toduka kiro
14: chinene chinene nyo kakoga no chola no bamuni zaka ngamba sajja ndabiye muchi
15: kiki nina mgande bojuze 10 kinabeli gwe nenga mbutufu gagari ya mahara ago elo msaja na agamba anti sagara kukarubiriza satajiru ni insha Allah mina swalihin tujia kusinga nabatu ajia kunsa anga dani mba tulimba ntuwa balongo fufembi bongkoli lechu umuwara mkuwade Musa nakiriza story ya Musa angavaa wakati uvua shuwa mazee miaka kumia ilama nyinti atuwa mkazue awaba agenda mudungu sinai wafu nilobo baka yewe wanfu sujia kubiyogela koro alilo tupade kuchiga mochimu amana omwara chia yuki na kumusa anti msajyo yu mwesimbu wa amanyi ate mwesigwa unako tupi ila mwesi kufi kaba ntupabiji
14: nata wakucha
15: nata wakucha ngamba ni mkule mbele mpeo nechu sengu nezize nezizeri nangati ade mabega
14: ukwatobi
15: inja ukasukenga wanda girida chikambe chunale vide danyo msaji yo mwesi kwa kari wabaru unze mbuzi zafe mutufu tajia kuzitu lida kutaro voka mama tanaga nyue leyo mkambe ya tibijia kusinga uchikambe mwesi kwa saballa wajitibu watu wangazi watu mfunya ya kadaka nara tujia kongerezo kwa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
14: wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh kari nolunako uluwalero butu wa Davis gubwesi kwa bubu imididiwa kale no Dembe Davis kaje anama ulide agebio usubuzi wano Credit Wudu radio eyo muntu waluji inshallah tuja kupanga tudingana olokutano lwa wiche jia agamba cho mwami Sulambaya akutumide ko nyo na Sheikh Sulambaya oyo na sebo lenye bali dala bali kwiranga to baddeko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
17: ubado uliza Juma special wano Credit Wudu Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, zidimu kage zomu tuntu. Budibu wa mafumba gabi ya misana. Webale kuhuli liza radio budu. Wetoki na kumia kabili.

0: Bwana kale vijeba lesewo.
1: Kale baba. Nawe jeba le.
0: Nsaba kumpa kunanga muntu jo.
2: Nanga muha.
3: Nanga muntu kati bajigabana.
0: Anti kati ngenda kwewola sente. Ni beta aga mfune enanga muntu satu. Abansemba ngapatuze ba kuchalo kuno. Oli njagala kwewola milioni 5.
2: Banage. Ogina singa chi.
0: Ngenda mbadde nja kusinga yonju ya muzeyi. Ya tata wange chi kibanjo kuli nnyo.
2: Tata uya dibo.
0: Anti nze ngende entetenka nye. Bwe nabanga
2: se. Muzeyi banke mutwale.
0: Ateja mutwala.
2: Zizako
0: kwa asaga la mugamba
1: jaga
2: asoko jegwe kale bwa mugamba jaga na agenda gana
4: uyu yekale bu wana ku radio budde
5: Viper Chitara get to see it Virachako home run Black Power
6: timu 18 ngazi tungire chikopo chimu empaka za Star Times UPL

0: Zamana mlezi distanga gamba digi na kuna cheka siri nje zoka razawa umwenda da mix Friday madness nkawele za kwenyeo mwenda wali saidi zali kunanduga vumakani kabenja ulo mbatumide kwenyeo abasu wa venti nunga kuwele za kwenyeo anawo kula chama nyukubango jie kumideka kaiba kareno ngina banga kawele za kwenyeo luchamiz Ibrahimo Gambio jie kumideko jakabinu nye renga mkujuki samgana wangei abajudi motor spare and garage abajudi motor spare and garage bana bakafuru mbia pichi pichi basa ngeba mwenye ndao baga wa mgana ngeba zei banu bakutegeza anti bakutegeza mgana wangei bategeza basubu zinti wabalete despair wa pichi pichi mbikabio na ebyenja ulo ate kubei raisi ate namu wabagala kamu kamu namu wabaniriza banafe abajudi motor spare and garage ya umunyendo lugeno bata ngu basanga mgana wangei atu kutegeza guwe nari yeyo nga weta aga spare wa pichi pichi wayagala kusubula kamu kamu jango mbefu nile spare yenda yenda ate kubei raisi asomu kaya kutegeza abaka nika pichi pichi mikabijo na abagirizano kanika kwa abagirizano kanika kwa babeta ago kubata nga baigo kanika ilaba zade mweyambi so mkisagu neno mletaba na mwe baigo kanika obulunje nyo dala kubisale bitono dala ate nga bia kutesa beta agawele makanika omutendeke nga ate amanyi okugolola pichi pichi za nga amanyi okugolola empaka za pichi ebyeta gayo makanika nga mutendeke era nga omanyi okugolola empaka za omanyi nga omanyi okugolola empaka za pichi pichi okumanya bisinga okuba ku 0705 2385 0705 2385 oba 0762 2989 gwaleyo wendanga wetaga spare pichi pichi original atengali kubeira isi yagala kusubula obagula kamoka mbanna fei aba judi motor spare and garage abasange bawo munyendo bogeno batengo kolachi omujjako spare yena ali original ali kubeye yo wansi dala kuba kusimu 0705 2385 2989 oba 0762 2989 0762 2989 namu abeta aga maridadi wokuunda pichi pichi za mwe amuje atuziunde bulungi nyo apichie berenge shana na bushana nyimbi bana fei abajudi motor spare and garage baina spare ye na owa pichi alio bigi no basangiba umunyendo banonyeko atubirungo funa spare ye na goweta aga kaiba kaneno ngena banka wele za kwenyeo abafide galo mwana mwana karongo lisa liza wali kampala kwa gali za kwenye mazali wa marunji happy birthday to you akalo kuva kuyo muntu wabuja radio budu kwagaliza kwenye mazali wa marunji consumenti kechi wakusalide kao akabo kishamanyo kusente zoli kupata nguli yako ngoja kusoma kumpia gugase kumiaka jo so happy birthday to you akalo kwagaliza kwenye nyonyini dala amazali wa marunji nyumiro unakuro teri agamba yo ila akaimba kano akaimba kano ngine banka wale zako nyoba fide boy mwana mlenzi John Baptist Harris nkwakali zako nyama zari wa marunji happy birthday to you awe kansipenti kechi wakusalide kao akabwe kisumenye kusente zori kupate nguli yako ngoja kuzoma kompia wogase kumiaka jo so happy birthday to you John Baptist Harris nkwakali zako nyoma zari wa marunji nyumiro wa jo wogase kuhina kutabu yo na radio budu hello wanji angu
1: wewa nukwele ya angu
0: nao kujia kumira ko
1: amanyo indika itapiri mpati
0: hmmm
1: hindi mba chini mkani kwa hindi mbani kutendea mkana kwa mbeto mbani kutendea mkana kwa mbota mbani kutendea mkana kwa mbani mkani kutendea kwa gala nyo
0: otio
1: mbika mbani mbani mbani mbani mbani kwa gala nyo
0: hmmm
1: kasi kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea kutendea
0: au kecha kabija mugada nge tumide kwenye Ibrahimu chale ngangu liyao ku smartphone arena na ukula chema nyobongo kubango jie kumide kuwa nukubudu plaza kazibu ya kerekti tumide kwenye Kevin presento gambi kuhuli Aroni Yugi baba tumide kwenye seba gali cha dechanda mkako gambi kuro tumbu dea bali chanda mkakamba tumide kwenye abali yao kumasaka city clinic chawa kuzamba tumide kwenye msao jiro nabona abali yao bagayima tumide kwenye Antone nugamba kuro tumbu dao mchirumba ane tumida kwenye jibu fashions mnyendo zami fashions mide kwenye mchoga masaka magtonics nao gambio jie kumide kwa tukeda mauli rei atu wali nkume wow nyencha fechisebe cha program The Mix
2: ekitunwe chungsa tuche The Mix chigenze chityo The Mix esawa wano kuredio budu esawa ziri muende zolwe gulo budu bwa matia banku webali kuli disa radio budu yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngo manyenge lijo yinzo bukuma mu eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu.
3: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis. Kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi ng'endwadde ezo taziyina singa banakkebera ng'oziyina ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ama wulira buli ssaawa wano ku Radio Buddu okuva mu nsonga ze. Amawulira agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulira ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Osimi oti omulungi eyeekumidde ku mukutu ogwa 98.8 95.5 Radio Buddu kadde kamawulire okuva ku bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis. Nga olusoma lwa ttaamu ey'okusatu olugenda okugulwawo ku bbalaza ya ssabbiiti ejja, abazadde baweereddwa amagezi okukola ekisoboka okuzza abaana ku masomero mu budde olw'ensonga y'okuba nti eno ye ttaamu ey'okuyita era efundikira omwaka ogwa 2026. Bw'abadde ng'ayogerako n'omusasi waffe omuyambi w'omubaka wa pulezidenti atwala disitulikiti y'e Mityana, Waswa Chrysostom, agambye nti nga gavumenti beeteeseteese ekimala n'ategeeza nti kati ky'ekiseera omuzadde alimu olulimbi lwe naddala mu kaweefube w'okusomesa abaana. Ono era alabudde abasomesa abeebulankanya ku mirimu n'agamba nti tebajja kubakkiriza ng'akadde kano buli musomesa mu ssomero lya gavumenti takkirizibwa okusomesa ku masomero ag'obwannannyini nga bwe babadde bakola.
5: Abazadde baffe, abaana n'abasomesa, nti nga 14 tulina okutandika olusoma lwaffe olw'okusatu. Era tubakubiriza mwenna buli omu ajje akole ky'alina okukola abaana baffe, kuba tugenda mu ttaamu ya kusatu, abaana okuyita okuva ab'ekyomusanvu genda ku olevo, aba olevo bagende ku elevo, n'abalala okweyongererayo ddala. So tukubiriza nti abaana bajje ate buli omu akole omulimu gw'alina okukola. Mityana egende maaso ne Uganda yonna okutwaliza awamu.
4: Ku nsonga eno, ssentebe w'ekyalo kya Buye Kikumbi mu divisioni ya Businbi mu munisipaali y'e Mityana, Byansi Sande Ambrose Kafunda, naye akuutidde abazadde okuzza abaana ku masomero mu budde n'agamba nti ennaku zino ezisigaddeyo buli muzadde alina okwetegeka ng'agula ebyetaagisa ssaako n'okunoonya ebisale by'essomero okulaba ng'abaana tebafuna kutaataaganyizibwa kwonna.
6: Tweteekerateekera okudda ku ssomero kubanga mande teekateeka za gavumenti ez'okuzza abaana ku ssomero ziyingiddewo. Tubasaba mubakeeze banga mulaba tewabaddewo bino babadde babasomesa somesa oluwummula segeza nti abaana beetaaga okubeera nga bakeera. Ekyo kituyambyeko okubeera nti sente zitu zisigaza zabadde batujjako ku luwummula, olw'ensonga eyo muzirwanyise okubeera nga mukeeza abaana baffe musobole okugenda okusoma ng'obudde bukyali ate nga mujjukire nti ttaamu yakuyita.
4: Yes, Nkai Hudson nga naye ssentebe w'ekyalo ku Nyabbi mu divisioni ya Businbi mu munisipaali y'e Mityana, naye aliko entanda gy'asibiridde abazadde bw'ategeezezza nga bano bwe balina okukimanya nti okusoma ly'ekkubo lyokka omuyinza okuyitwa okutangaaza ebiseera by'abaana eby'omu maaso, n'agamba nti kati buli muzadde asaanye yerwaneko okulaba ng'abaana ku bbalaza batandika okusoma awatali kwekwasa nsonga yonna.
7: Omwana omuyigirize aba wa mugaso nnyo, aba amanyi bingi ate era aba muyiiya nnyo. Kale kyenva nsaba buli muzadde yenna ali mu Uganda muno si Mityana yokka oba kyalo kyange kya Kunyabbi kyokka, naye buli ali mu Uganda muno ng'amanyi nti omwana waddeyo ku ssomero ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omwenda, abaana mubakubiriza baddeyo basome ate nga balina n'ebyetaago byabwe. Kakati kye enteekateeka za gavumenti eya bonna basome, abaana abo mufuba okulaba nga bwebanga batandika mubweyako okulya akatontono okutuusa banaasangira pulogulaamu ya gavumenti nga bw'eteekateeka nti abaana bafunayo ekyokulya oboolyawo, naye nga naawe omuzadde weefubyeko kko okubaako ky'owa omwana ng'atandika okusoma.
4: Mu bufu bwemu obwo, abazadde bonna mu ggwanga basabiddwa okuteekateeka abaana so si kubateekerateekera. Obubaka buno obuvudde eri meeya wa Nakifuma Nagalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono, Salongo Mutebi Fred, bw'abadde mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe amusisinkanye mu yafeesi ye. wano wategereza nti ekirungi ekiri mu kuteekateeka abaana kijja kubayamba kunyokuza abaana nga bamanyi okukola nga tebalowooleza ku bya bugagga bya bazadde baabwe.
8: Abaana mutufu omwana teyeetaaga kuteekerateekera, yeetaaga kuteekateeka. Omwana ne bw'ona omugulira ebibanja, n'omugulira emmotoka, n'omugulira buli kimu n'akisangawo naye nga tomuteeseteese muwa byanjigiriza ebirungi. Ebyo ebintu byonna ogenda kuba oyiye mazzi mu kisero nti era bigendagenda bityo kubanga tewamuteekateeka. Era ajja birabanga alonze ebironde ku kkubo nga bw'ogamba nti ize kamu ize go. Omwana alina okutoba nga omuteeseteese bulungi n'asoma ne yeetobera ne yeekulirira. Ebyo ebirala asangawo bisange naye nga olidi ye yateekebwateekebwa kulaba ng'asobola okweyimirizawo ne bw'oba nga toliiwo omuzadde.
4: Meyo n'agenze mu maaso n'asaba bannannyini masomero okwongera ennyo amaanyi ku by'okwerinda ku masomero ku geeti kwosa ne mu ffumbiro okusobola okukuuma abaana b'eggwanga nga bagenda mu maaso n'okweyagala.
8: Agajjalira kitaga security ku masomero manya entambula y'omwana yenna buli mwana w'abeera mulinnye kagere bw'aba yajja kusoma bwetumusindika omwana omuzadde bw'amusindika mikono gyo gw'omusomesa aba amusindise mikono egyo ng'ogenda mulondola entambula ze endya ye neeyisa yonna so kirumanya okuyiga nti omwana baamubye ku ssomero n'olwekyo security kintu kikulu nnyo baana baffe.
4: Meya Mutebi afundikidde asaba bazadde okuwa abaana ebyetaago byonna nga bagenda mu maaso n'okuddayo ku ssomero.
8: Abaana baddayo ku ssomero ku Mmande kubiriza abazadde mwenna kulaba ng'abaana mubawo ebikozesebwa nga bukyali ate n'okunyiikira okulaba nga mugenda olunaku luli lugenda otuuka olwa Mmande nga school fees waali mwabaweerera mwaba gavumenti ebisaanyizo by'abaana obwo obutonotono bw'olina okutuukiriza buteeketeeke mangu omwana agende ng'alina ebitabo, alina penso, alina peni, alina buli kintu kyonna ekyetaagisa asobole okusoma obulungi. Mujjukire nti eno ye taamu esembayo omwana ayita agende mu kibiina ekirala kigenda kukosa nnyo gw'omuzadde ng'ate mu eno taamu esembayo weesuuliddeyo ogwa naggamba omwana wo ate n'ajja asoma obubi n'asigala mu kiraasi.
4: Ate mu kaweefube w'okukola ennongoosereza mu nkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo e Mukono waliwo abakozi ba gavumenti bataano abawummuziddwa ku mirimu lwa kubulankanya nsimbi za gavumenti awamu n'okwenyigira mu buli bw'enguzi. Bino byonna binyonyoddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Francis Lukoya Mukome bw'asoomoozezza abakozi ba gavumenti okukomya okudiibuuda ensimbi eziweerezebwa gavumenti okukola emirimu kyokka abazivunaanyizibwako ne bazeebikka ekireseewo muziko okutuusa empeereza etasaanidde eri abantu. Ono anokoddeyo omu ku abo abakwatiddwa ku nkoona nga ye musawo abadde akola ku ddwaliro lya gavumenti erya Mukono General Hospital Enoch Kazimoto agambibwa okukanda omukyala ensimbi asobole okumulongoosaamu omwana eyatemeza eyagenze maaso okutegeeza ku Lukoya bw'atyo naye n'amugombamu obwala. Lukoya n'okwogera bino abadde ayanjulira bannamukono ebyo byonna ebituukiddwako mu nnaku ekikumi z'amaze ku bwassente bwa disitulikiti eno era n'abaako n'abalala baakoonyeeko abagambibwa okugenda mu maaso n'okwenyigira mu mivuyo egy'enjawulo.
9: Twayogera dda tetwagala muntu ajja ku bantu ssente. Okujja ku bantu ssente malwaliro gaffe mu lukatuli ki ekibyo kye tukiyita sakirireko ekibyo ekitakola ki ekisikire kakati ye yakyesuddemu tewali akikusuddemu ntalako gwakabirira nemanyage kandiziremu ng'ogere wanukwa yanyiiziza nnyo dakita Kazimoto Enoka oleitwa Mulumye omulala yatwala ssente z'entengeru kisoka kyebune basomere ssente z'enguudo wano ez'enguudo omukadde 22 yasoka n'atwalako 11 kawonamu kiukira kawonamu gagwero tutese tulamu situkiramu n'akumbyawo 11 ene bagandoza biwedde omusajja ateredde ene bamugyeku sitesheni ne bamutwala wala kale namba gye baamutwala ng'amaze emyezi esatu n'akomawo ate ku fetal sitesheni n'agyayo omukadde 22 n'obusigaddo bwonna n'abutwala oyo naye Namulumye.
4: Lida ebyobulamu mu district yeno Stephen Mulindwa annyonnyodde nga bwe baze balabula basawo ku nkola y'emirimu gyabwe etali ya bwerufu era nga ku mulundi guno baakufuuza abo bonna abavumaganya ekifaananyi ky'amalwaliro aga gavumenti okutuusa lwe banaasigazaamu abo bokka abakola obulungi ku mirimu.
10: Amalwaliro gaffe tetugaagala munguzi, tetwagala bakyala kubasabiriza ssente eziteetaagisa. Kati eryo eddwaliro lirina wingi bbiri, private ne public wing. Public wing yabwerere ku buli omu, private wing omulwadde yeegenderayo okusinziirayo bw'aba ayagadde, yo osasulayo ko kasente. Naye mu public wing yo tetwagalayo kusasula ssente. Abasawo twabalabula dde era tukyabalabula nti public wing amalwaliro ga gavumenti tetugaagala munguzi, kyetuyita extortion, okusaba abantu ssente kuba tukimanyi obujjanjabi bwabwerere. So abasawo bakimanyi era twababuulira dda bakyewale.
4: Negulire eryo ag'obudde buno obwegatwe gagenze, mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
2: Gigabada maulide wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Obumalirivu obuyiya n'okwewa

amanyi gayo gabadde mono season bade tebate bachinji ne bade tebakiriza kutebwa so chose bade tebachinji ninga ne tekiriza ne yatinga ne kirizo kutebwa mukati halu yo buli mpira gweza nyibai da walu stebade kuma clean sheet buli mpira gonda gonda tebate bedwa timu ya sembo kuma clean sheet mu mpira ne jibajugula season ya Man City 2015 2016 so wesa nganga muliche kwangi labongereza omulundi guno nga Hull City timu yokka abata naba kupera nga bakonsidinga ne nsubira nyote nga bazanya Chelsea.

0: tebade kuma clean sheet buli mpira gonda gonda tebatebe dwam timu ya samba kuma clean sheet mu mpira ne jibajugula season ya Man City 2015 2016 so wesa nganga mulije kwangira bongereza omulundi guno nga Hull City timu yokka abata naba kupera nga bakonsidinga ne nsubira nyoti nga bazanya Chelsea
1: tokumisenye kijawulo uwangule we wandise deedo ku www.ababet.com atigwa linaka simu akatono nga tolina internet nyiga stach 15.5 stankaga hashi ku Airtel obanyiga stach 15.5 stachenda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandikwa kusiba mipira Ababet we are the best at the game wamune life guard kondomuzi mubyo nabyo teka teko kukola jukira kukuma omuzanyo gwo kuma bwagaziwo wekume nobupira bugali mpita wa obwa life guard condoms esawa wano ku radio buju Esawa, zili kumine mwezi olwegulo budde bwa mafumba ga byagulo webale kuuliriza radio buju yongere kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Omukyala nga tonnafuna lubuto, kakasa nti weekebeza endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezitulira okugeza nga kabootongo, hepatitis, kino kijja kuyamba omwana wo okumuzaala nga mulamu bulungi ng'endwadde ezo taziyina singa banakkebera ng'oziyina ne bazijjanjaba nga tonnamuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Wanjagara nnyo mukama.
4: Naye bannange njwambye kusooka luzalo naye oba omukazi ono yansooka kabaliga. Omukazi ono magumuliga gwa mususu. Awo lugambo lwamufuukira olugambo odda otya mu kasenta n'olyokota aliko kunyonyumya ku balo mbu afukane ku bulimi. Kakati yabadde aswaza nzooba yeye yeswaza. Abantu tebalina siigugugu thinking capacity. Olwaleero ajja kukinyinyonnyola.
5: Gwenesonga kuba simanyi oli ayita mu mbito.
4: Kati oba agenze kuzungira wanaerero kamulinnya akagere. Wemusenga lusetulira we mukubira.
6: Mama nakiri owa.
7: Wanji mukwano.
6: Gano mawulire. Okimanyi nti okibitu kya radio buddu kyakomyewo.
7: Bannange biikira maali owe naluzaali.
6: Ekibitu kyakomyewo.
7: Nga 13 Desemba.
4: Naye mukazi gwatulako ddye wuwo. Mama taddewo ngalamira ngenda kukukuba olwaleero ojja kuntegeera.
7: Ate okuba waki.
4: Njagala nguwe mama taddewo olugambo lujja kukakkana. Gw'omanyi omukazi ono kyankoze. Nalyokansasanya mukasende yo nanga bwefuyisa ku buliri. Ndowooza naawe abigambye.
7: Talina kyeyangambye.
5: Abadde talina kikugamba.
7: Talina kyeyangambye.
4: Kati abadde akugamba.
7: Badde mugamba kibitu. Kiriyo nga 13 Desemba mu Laston ekijja bwemu ekya Radio Buddu.
4: Naye mama taddewo oli wa mutima mubi. Entujongeeyo n'ogigamba ono ow'omuliraano nze bwe tusula mu katandaala kamu nga tonna ginnamba.
7: Amawulire nkimanyi gasooka waffe gw'obadde olabika wagategedde dda.
4: Mama taddewo jangu onsange eka.
7: Ate gw'obadde oyagala okkuba. Basajja bakulu kufuuka ku buliri oyo mu kibitu tasaanayo.
8: Ekibitu kya Radio Buddu 25. Yoga yoga.
1: Kajirisime pugo mchakaza, kajirisime pugo mchakaza, mchakaza, nile sanyu mkaungeze. Pugo mchakaza, tukumala kwa stress, wana mpugo mchakaza. Eno isawe soka, nge kutusi wako, Uganda waraji.
9: Mumiaka jengaga, yibanga uwa, era Uganda waraji, wali, umutima gwegumu, Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda waraji, ichoku nywe chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga, ichoku gatawa na Uganda. Chitundi bwedi yaba batana uiza miaka kumina wana.

0: Kebara kundi disaruri ya butwe ya mtu wabili joe chenda munana katonye se munana chenda mtana katonye seta nuli kuda bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya bili ya za kongezi kuna kurwadi sawe soke ya program chakase echo kunyacha feo chita Uganda wala jimwe kwa teula mtambule para para masi mguwa wadi disaruri ya butu ya mtu wabili jo yes chibos cha mchakase ya kongezi kuna kurwadi msajia wange wali nenga china basti samwe simbi kaboksi wali nyonyiri dala
1: Zanya kati wangulo msimbi kunkumi bili zoka nyigasta bili emutanu hashi olondeka kaboksi akokusatu akaliko mulodi bwomala olondeka kaboksi ko olwobwomalirizo tekemu piniyo we wangulile center wo mumfo kaboksi kakutusibwako oko Dynasty International
0: Okay, kaboksi kakutusibwako oko Dynasty International kwa gafuka wadiza uredi wabudu ya mtu wabijera nga sugambanti mkasera karoke njini na usoro kula kanga tobera muwanguzi wa kaboksi unakorwa lero wedi de kusendeza kaboksi ula mtambe para para masi okay, na kugambe unakorwa kutanche brashikambo nyo uredi sungati omrodi wafe atutera yo senta nyinji nyonyida na government ya haa milio nzikumi zezo kuwangula ulo kutanolo mkaga nesande abantuberi de kusente njagala kumanya kubali de kusente njagala kubira kubali de kusente uruwa lero abali de sento unakorwa lero abali de kumusi Simbi nga gozionse ko rwalero nozi kwata kwata ko yakadenga kanziruka naka kozeki
2: no na yali dio ko kusente yali dio ko kusente
0: mama je bali ko
3: kale nawo je bali ko
0: kale jabo sibyo tiyo
3: asibye burundi
0: Yenze DJ Daniyo ndi ku radio Buddu eyo mtu wa bulijjo.
3: Echi?
0: Yenze DJ Daniyo ndi ku radio Buddu eyo mtu wa bulijjo. Sente zwa wangu de za kaboksi za tuse.
3: Za tuse da.
0: Wa wangu de sente mbeka mkwana.
3: Zabadde mtwaro 12.
0: Waya gade burungi weekend ugenda jita mburungi nyonyidira amanya gwani Hello
3: Gwani
0: Amanya mkwano
3: Tata amanya
0: Amanya go
3: Zendu Rema
0: Rema sinzi de ruddawa
3: Wanzi
0: Oli ruddawa
3: Lukonjiri.
0: Oli lukonjiri. Kale, gena maso no kuzanya rwe mo chasoro kwero muwangu simunange okuwangula sente zisinga kawo chasoro kwera ngate we wangulira sente na kabuki. Tukwagaliza weekend enuji.
3: Kawe sebo.
0: Aya bazi. Nkale mama. Abantu bafaberu kunjiri banda bire munange we bari kuhuliriza no kupanga utambula fena program chakase. Ye radio budi ya mtu wa bijo yazifunya da ye yeri dida ka sente. Kale, omrodi ngabuli jera sase una gamba anti sente we zirinyo nyiri dala era na tesa bwati ntie mitwalo. Jigera kubera abantu 22 bagera kuleka nga ate munange we kutanuru neno te barusuka ngabaga bire mtu jigera kubera 5 5 abantu 22 abasoka. Abazanya kati bagera kuleka nga ate bwangulira mitwalo ajigera kubera 5 5 22 abasoka. Aveni ngabuli jo natugeza anti abantu jigera kubera abantu abantu bana abagendo kule kangateba wangula emitwalo kumi kumi oruna kurwalero zanya kati o wangule veni nemuende mirale jasende kwa kangatenji sobolo kula kangatenji kutusako kasoge fune msa jawa fe atuwe chibozibozi chonda kurwalero chatu fumbi dajituwa mtuonji nyo nyiri dala Super BJ
4: Owai
0: Olikiria
4: Sina tabu
0: Lunakuru wakuta
4: Ntugena mu weekendi Kavaibu mwekari atene nkuba tuafunye
0: Akakuba kukutukafunye
4: Mukama yeba leo manyi Necha bade chasi nkuba enochimanyi Waliweyo wafo mtu hata naba Nese jamu wakera Yanabi yeko
0: Yanabi yankuba neko
4: Lunakuru yanaba Yankuba jemualaba
0: Buriju yali ya jisiba
4: Echu nachona chegede jonge nkuba etonyi Nenge lije tugena mu weekendi Tumulekete tumono nilaka weekendi
0: Enakuzome zinga lumomezo kwa kumi na ugumu ngenda kola chali temulago masaka wano
4: kuchali la kubaluade
0: kuchali la baluade abana abato sono ruecho sobulo kunyambayo necho inegeri jota mula maanga genja ulo katigo sobulo funo vyambio genja ulo sobulo kunte kamu
4: ngenda kusa kila kontaina uwe sirikide yengo ye temweta gangwa ye
5: ne sukari migati vya kulia vya kunya vya bijubyo necho
4: halika tijukile bwedu wabazungu batanikila mkontaina kati ya wafunye mkisagu wabwedele linda kontaina abazungu batanikila awo
5: jentambulide
4: munange danio ofuruta
5: wanji
4: boba weba sofuruta
5: no.
4: Kati nabade Japan nabade Japan kati tuba tuweba semuchiro tugenda okuli abanange nduru nduru banange musisi banayibanga bafuluma bakubanda ulu musisi agenda sule nyumba
5: sabira wa man Japan ye yagwayo nyo atenga wa wabera mazito
4: kati nange jina bade jo kati banayiba bakubenda ulu nti musisi wafenga tetumulira nga twebuza musisi avudde wa nga tufuluma tulabe chigude mbachi banayiba kati bagenda okugira bo kintu abo muchala afulumi abana bane mwangu mfulume nyumba tebagwira tubabuza bayi chechige na maso mwe musisi temuulira wamwe taliyo
5: no.
4: Agamba aha tuulira mwa bachogera nino wafeti nga taliyo nti musisi yagenda na kusula nyumba yoneli mukuchikola chi mukuyuguma
5: musisi yajanga yajja kuba nyumba emyoka
4: kati nafeje twamanya bo baloza nti nene wafeje ali kumba ali eno kati tubabuza musisi avuddewa nti ali wane nyumba egenda kugwate mula nitubagafe wafenga tali iyo kati tuba tuchali ya unesema kana afuruma
5: sawa meka
4: sawa zali mumuenda kwa chilo sema kafuruma abuza bae chichi nchi musisi tomuhuli ya mbade ndi mkufurumi ya bano mkazi ya gamba omusajja nga wagamu demu nyumba musisali wa bage ndo kuingia mnyumba nga musisi talimu nga tuso katudao tuge ndo kuhulila ngele ndule kulachi evuga omusajja bwafuruma nga musisa abula bwaingira nadamu nebaka nga musisa kulachi adamu
5: bagenda okwetegereza
4: tugenda okukimanya nga musajja ya bafuluta it's daniel chingama kituufu kati fetwa badde nga baneiba netubagana naye abantu bano katubere ku nyumba tuulira kiche kireta musisi mu nyumba
5: musajja okufuluta kwe kuleta
4: nga omusajja afuluta musisi na yugumye nyumba oba ali mu kitambo simanyi oba ebitambo nebweru abazungu bibakuba naye yabadde afuluta nga ne nyumba yuguma musisi naita afuluta bufurusi
5: okufuluta okumanyi
1: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana ku Radio Budu Naba Premier Mistiraze Aba kukulia Coffee Spirit Kakano wakulete de broadcast ma wine Ako kunyo kawomu atenga kalunjo kuzama Kache visera bibi okujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine Uamune kabokisi Zanya kati uangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyigasta Bili emotanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akali komu lodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobuma li zote kemu piniyo We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko Dynasty International Esawa wana ku Radio Budu Esawa zili 12 ezolwe gulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Budu Olwempereza lumamyo Omuchido kwa pogwa mwezo cha Ama yengo gona tugeti sekati Miaka bimwe tanu wedu
6: Ateno cha dala
1: Radio Budu 25 Radio yomu ntu wabudijo Yeah. Ganu gema uli okufebwedwe gwanga wana ku Radio Budu Radio yomuntu wabulijjo
6: ku Radio Budu Radio yomuntu wabulijjo chenda munana akatonyeze munana chenda mtana akatonyeze tan kade kama uli lagavudde bwedwe gwanga enze pressi kabanda na nyanze Abantu batano bebakiride wasenka abana abalala abawerako ne basigalanga banyiga biwundu oluvanyuma lw'emmotoka y'abalambuzi gyade batambuliramu okukola akabenje mu maserengeta g'ekitundu kya Alpine wali mu ggwanga lya Switzerland. Basi eno kigambibwa nti yalemeredde omugoba waayo n'ekola akabenje era nga baalumiziddwa batwaliddwa malwaliro ag'enjawulo ng'ab'obuyinza bakozesa ennyonyi nga kw'otadde n'emmotoka agafa emulago okulaba nga bafuna obujjanjabi. Poliisi mu Switzerland ku nkyayonaku olwaleero ekedde okufulumya ekiwandiiko ekiraga nti abantu bonna abafudde ne gye buli eno ebibakwatako tebinnaba kutegeerekeka. Saabaminisita wa Dutch Rob Jetten wandiise obubaka obukubagiza abantu bonna abalumiziddwa mu mbeera eno ate n'abo abafiiriddwa abantu baabwe. Wali mu Bufalansa waliwo omusajja asindikiddwa mu nkomyo amaleyo emyezi mukaaga mirambirira oluvannyuma lw'okutiisatiisa omusomesa okumutemako omutwe nga omusango gwamuvunaana gwa kubonereza mutabanyi we eyabadde aliko byakoze ku ssomero erimu mu ggwanga eryo. omusajja ono wa miaka 47 ng'avunaaniddwa oluvannyuma lw'okuwozesebwa okwabaddewo olunaku olw'eggulo era omusango ne gumukka mu vvi ng'ono abadde amaze ennaku 6 ng'atiisizza omusomesa okumutemako omutwe mu kitundu kya Laufuga. Era ekitundu kino kiwangaliramu abantu abali mu 2006. Omusomesa ono ye yakiriziddwa okuwebwa obukuumi era yakiriziddwa okubeera ewaka akabanga akatali kagere. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu Bufalansa Edward Geoffrey ategeezezza nti tewali musomesa yenna ateekeddwa kuteesebwateesebwa ng'akola omulimu gwe era omuntu yenna alumba omusomesa aba alumbye ekitongole kyonna eky'ebyenjigiriza. Bwe tugenda kwa mugwanga lya Taiwan ya myuka omukulembeze w'eggwanga eryo Chiao Baikim yagenyuwaddeko mu Bulaaya ku lukungaana olw'enjawulo olugenda okubeera mu ggwanga lya Italy era nga yagenze ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga g'ebweru. Yayitiddwa okwetaba mu lukungaana olukwatagana ku bya demokrasia era nga waakutambula ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga g'ebweru mu Taiwan Lin Chialang. Bino nno byakakasiddwa woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga erya Taiwan era nga ebisinga kaawo bano baakudde okunyumya olutabaalo nga bavudde mu ggwanga erya Italy mu lukungaana lwe bagendamu. Pina Pichiano nga yamyuka omukulembeze atwala Palamenti ya Bulaaya ategeezezza nti kino baali bakikweka okutuusa ng'omukyalo n'atuuse mu ggwanga eryo kubanga baali bagendereddemu okumukuuma ate n'okwewala ebiyinza okuddirira. Tova ku Radio Buddu mauli yagabadde gava bweru wa ggwanga. DJ Daniel kajja kwongereyo mu nteekateeka eya mukyakaze.
7: Agoge gabadde mauli okuva bweru wa ggwanga. Ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. He said that I blow his mind.

0: kupinda tu uluguma. Kupinda tu uluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Bela mwegendereza, anti okweli nda sibuti. Bela mwegendereza, wano kuredio budu, nga kutusi wako, abusa banka, katibulidu okwazi sa debiti, oba krediti kadi yongo ogule chintu chona, no sasanya sente, ezili mumitwalo kumi na okusinga wo, chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo, kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
1: Absa Bank, your story matters.
2: We walo kubango ogenda kukole ekintu ate n'osooka kiro woleza chibi. Eche chibi cho kiro woleza. Che chigendo kutambulira mmotwe. Ero oluusi. Ekintu ky'ogendo kukola. Emikisa jiba mingi nnyo. Okule merera. Olw'ensonga nti oba wasose kiro woleza chibi.
0: Bela mwegendereza wano kuredio budu. Abada kutusibu ako. Abusa banka. Katibulidu okozesa debiti. Oba krediti kadi yongo ogule chintu chona. No sasanya sente. Ezili mumitwalo kumi na okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
1: Absa Bank. Your story matters.
3: Viper. Chitara. KCCN. Virachoko. Homeboy. Black Power. Kumina monana, ngazi tungire chikopo chimu. Empaka za Statens UPRO, zizi no zikomie wo.

Kabikana kasera kako muuliriza wange munanga uliriza program chakase wano mu Friday Madness yenze DJ Daniel. Gokuba bukumi simu. Ugamba jo yogedde yonna jo gamba jo sinzidde. We yogera bwogezi. Anti wani kube chuka mu. Wanji. Waliwo bugambo bw'oluzungu, obuyimba bw'oluzungu obunyuma okuwuliriza. Kati nga akayimba kano. Nebobo toka manyi sinzira ku bigambo lili mga bwe tambula bwe mumunya bajja gambo bya ya manyori zungu yo abda bwe tofa yo bigambo bato lyrics tozitegera bwe genda bugenzi na kigambo nyali na kayimba gabe katambula

0: Bad condoms. Kuma kazanyoko.
1: Kaungezi kamu digido. Oba weekend yesembe de. Kuma kazanyoko. Ne lifeguard condoms. Okuva mu mali stops. Katiraba yo. Okufune sanyu ye plani. Na yato kwe kuma. Ye sanyu edia na madala. Kalobula mugo. Tobuteka mumatiga. Wekume mukenenya. Endwade zobu kaba. Nembuto zote tegeke de. Funa kapaketi ka lifeguard. Okuva kuduka. Famase. Oba supermarket ye kulio kumpi. Lifeguard. Katiziri munda bikampia. Nga zijira muka paketi ya katono. Akanyirivo. Akali musaizi ya waletio. Kosobolo kutambula na kubuli wamu. Awatali kwela likirida kwa na. Esanyu lio likume ne lifeguard. Kuma kazanyoko.
2: Buli omu agwanidde kyensuso ku nkole manyiddwa nga Stanbic Executive Banking.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere.
1: Kale bane mukulike eyo nnyo tugire tutegeke ekikopo kya chai ate tusobole okukola emirimu emirala. Mama w'abaana, kakati tukoze tutya oluwummula luluno ddoowe luli luweddeko? Sente mmeka ze twetaaga? Tutandike okubala abalamu tumuziyiye sente we zigenda okuva ng'obudde bukyali.
2: Mmanyi nti ogenda kumpa buwi sente kubanga kakati bwe tutandika obbiyi yakati olwo abaana bagenze ddi ku ssomo.
1: Andika ky'obola njagala nti tandika okubala abalamu, mmanye sente mmeka ze twetaaga nsobole okuyiya bwenzijja ate tusobole okubeera nga tusasula.
2: Ndakubala
1: abalamu olabe requirements beetaaga za biki bye beetaaga for requirements tusobole okubigula abaana basobole okudda ku ssomero nga bazzeeyo mu budde. Saagala bya kusooka kutuula waka. Eno taamu yakuyita. Taamu yakuyita. Abaana bagende, ekyo mmanye nti nakyo kiwedde. Ekyo leka. Saagala mwana yeekwase. Bale mukulike eyo mulumbe. Tebababuuza.
2: Nti
1: ki? Wowe ndi.
2: Ne tugambe nti ki?
1: Hey.
2: Wali tumanyi gy'oli?
1: Saakugamba nti emirimu ginkutte. Lwakubanga ebintu ebimu ogenda n'onneeyambula. Naye nakugamba nti simanyi oba nnaasobola okubeera okuba gyendaga, simanyi oba nadda. Mirimu gyankwata.
2: Era walimba kazibu ekyo twakimanya, naye ate era oyagala kuzza ebyo tubeeremu olwokuyombe. Kubanga ndaba kyolinga ayagala okuzza kummalako mmoodu zange.
1: Okyabubana kati.
2: Onsanze.
1: Okyabubana kati.
2: Sigenda kuyomba.
1: Neno gw'obubira nga yawummula. Nze gw'obubira nawummula. Ebintu ebyo nabivaamu naye wabinnemezaamu.
2: Wali olaze wa?
1: Nali ku mulimu.
2: Ndowooza bw'ondaba kama tumpita pusa oba ompita mwana muto, nze wansobera wala tulikole ebigenda maaso.
1: Kirabye nno bannange. Kirabye? Naye mwetwe ebbuba likusukkako lingi oba mukwano gw'olinamu omungi oba bbuba? Kabambi kikyambubira. Ku baana b'ozadde tuzadde abaana bataano nakati okyabuba.
2: Obadde ogamba ki?
1: Tereza lipooti z'abaana ojjeko requirements tumanye ne school fees.
2: Kyemba nkola.
1: Ekirala gundi gyali Jamiru.
2: Semani.
1: Wandigize Jamiru oyo omutumire omwana ajje. Mwanyi buno bwe tulina mu sitoowa tubutwale ku kyuma nabwo tubukube tumanye nabwo buvuddemu ssente mmeka.
2: Naye ate Jamiru gw'oyina ennamba kakudde waali
1: mukulu yange yayiika ennaku ezo mugamba baleete kakanta kaako tuteekeko emmwanyi zino tuzitwale ku kyuma tuzikube tulabe zivuddemu kasente ki.
2: Mbadde mmanyi nti era gw'ogenda mu ttawuni yeekirayo ddala.
1: Kano kale nja kumunoonya. Naye mu listi gy'okola buli kye twetaaga kiteekeko ng'oggyeko ovudde ku bya fiizi z'abaana, ssente z'abakozi zibeereko, olina ebintu bye wali oŋŋambye nti weetaaga byonna bibeereko tulabe. Ate nkugula ki? Si buvunaanyizibwa bwange obbikuwa. Sikugula.
2: Kati
1: twali situnnafuna ssente. Kale byoto biteekako kale.
2: Nja biteekako.
1: Anti nkugula tobiteekako.
2: Nja kubiteekako.
1: Tinokiraba. N'ekikazi ky'ensonga ate lwaki nkwagala byebyo bye weekola? Kyekikunjagaza ennyo mwattu.
2: Nebona neeyogerezaako.
1: Kirabe nessanyu mu mutima. Kirabe. Ate bwe kigenda kyetugga n'ogamba nti oba tekiisanyukeko? Nze kinsanyusa. Ne bwe mba neetambulidde makubo era ŋŋamba nti kasita nina kikyalo kyange kinjagala.
2: Bwe genda mu ddiiro chai yaweddeko.
1: Anti laba. wanange neanziza we bali kufumba kakati ambadde nsaba encha kakati nako njagala okulaga naye njagala encha abakozo jabba twala bakole mu kibanja kiri ekyemmanga gye baba bakola obumwanyi obwo buliyo babunoge tusalire naye ku bitooke ebyo tulaba ate ki ekigenda okuddira enkuba etusange nga
2: nabagamba ebitooke babisalire ne bagamba bajja kulinda nkuba emale kusonya tebasaba bisalira kati biyinza okukala
1: naye nze ndowooza nti enkuba weeri eneetera okujja naye kale katulinde enkuba emale okutonya naye at least bi ebisanja babikubeko eno wansi egundi ebyayi ebikaze bye tuba tulekako naye ebisanja babikubeko olusuku lwonna luziyidde
2: ate luziyidde waku
1: agasanja agafuusa agasanja
2: okufa obufi luziyidde wanga byonna ebitooke bibyo bisenyuse
1: bannange newankubadde ebitooke bikunduse naye maama era agasanja gaveeko wetunaagira tujja genda ewagundi eri ewankundi neeza tuguleyo loole y'obusa bakabale mu lusuku tuteekemu loole y'obusa enkuba nga bwetonya
2: yetaaga omusana gwase tetubyanguyira
1: nengawuli ani awugula oyo
2: yusumuzeyiki ejjambwe yoyayita yayita ati
0: banafwe
1: Sarongo
0: bajja nga nkyekateri bantu
1: nsooka kulingizayo yita bano yita bwomusambwa
0: mwatu waliwo omusajja yaguyita bedda myaka gy'ekinaana
1: eyo
0: tekwamubuza
1: wangi
0: twakoma kubuulira nga agwanukula
2: tusanyisa okulaba ssebo
0: maama
2: nsanyisa
0: basanga mukadde
1: awo otuuse mu kaseera katuufu ekikobo kyakyayi nga weekiri kikyati
0: muzee bannange mulimu nakalimu
1: tongamba nti olwo okaddiira ddala
0: ate obukadde buva wala
2: ate oyogedde ku misambwa n'onjijukiza oyo bye yabadde atunyumiza
0: aluwa
2: oyo mbu yafunye owa booda mbu n'amuvugako mbu owa booda n'amugamba mbu yadde avuga musambwa
1: wamba nabadde nva okukola kati nga nyimidde kukubo n'enyimiriza owa booda bwe mmala omuyimiriza nga amubuulira ssente ze nnina nti emuzeeyi tugende naye bwe natudde pikipiki yabadde etambuddeko ebigere nga bisatu naŋŋamba muzeeyi nti wangi olwaleero simanyi mukama bwangeredde kunze ate kiki nina omuntu gwe nvuze naye sitegedde oba nvuze musambwa oba abadde kiki oba jiini sitegedde kunze olutuuse nga ŋŋamba mbw abadde ayina gy'ava na omusajja n'amuyimiriza n'amugamba nina enkumi bbiri n'amubuulira waalaga ne bakkaanya ne bagenda ku mafuta ne banywa amafuta nga bali babiri ne basimbula ne bajja naye nga batuuse mu kitundu oli we yamugambye nti waalaga ono kyava amubuuza okoma wa ng'awulira teriiyo amunyega nayongera mbu naavuga namugamba muzeeyi okoma wa nga teriiyo kanyega agenda okutuuka okutunula ku booda ku mutto nga tekuli muntu
0: oba yamulese ku mafuta omanyi nabo banywa
1: agamba ku mafuta baavuddeko bonna
0: abamu banywa enjaga
2: naye baaba gwomanyi okuvuga olugendo olwo ng'olaba kuliko omuntu sha tosobola kuba nga
1: wayinza kubeera nga yavudde eri yonna gye baavudde ku mafuta
2: ng'ayina gy'avuga alaga
1: n'agamba nga tamanyi era agenda okusimbula baamugambye nti tuula tugende ono n'atuula ne basimbula
0: ete mwerabira nti waliwo n'omulerera emboozi bwetyo bwegira bwati yasimbula busimbuzi omusaabaze n'amuleka waabadde
1: ono agambye yamugambye n'atuula ne basimbula naye yagenza okuba mu kitundu
2: omusaabaze n'tamutwala alowooza yatutte omuntu
0: n'agamba nti mvuze omusamba munne ye yamugamba nti omusaabaze omulese ku siteegi
1: kaakati ono ye baasimbudde bonna
2: tamala kulaba nti nabo
1: era alina waagamba we yatuuse n'amugano nga tuyitire wano
0: omusaabaze yagamba
1: tuyitire wano erisi tugenda tuyitire wano
0: bintu bingi mu ggwanga muno ebibiramwe mwabitema mule
1: nakyuka
2: twabitema
1: kati nange kyeneebuuza kubanga kati nga guvuddeko nze nazzeeko
0: kati naawe wafuuse musambwa
1: kati simanyi
0: emisambwa
1: kubanga yaŋŋambye nti era bwentuuse wali naye ndabanga taliiko nenkomawo gwe musaabaze omulala gwenzizizzaako
3: Nisangwa mwajina.
1: Nenga amba anzani ya tudewe gubade gutude.
2: Katindo oza wafunye sente mpitidi.
3: Ate sicho badu ya galo kuulida. Wagamba chii.
1: Mwetu. Wagamba uti.
3: Nyamu abatumide.
1: Eee.
3: Era munsa omu. Mwole mwa rugu.
1: Baba tuwe ya anziza.
3: Mwole mwa kupa.
1: Eee. Mchala.
3: Emizimu onyo.
1: Bakulete de.
2: Ya tusimi enyo tusimi de. Dala sebu.
3: Walewe ya muka ya mizimu onyo jimu sumbuwa.
1: Eee. Ateno muna.
3: Akuteme de teme de no obu tibu wa mwogo. Nto jabu kolokota.
1: Eee.
3: Kole ange mizimu onyo.
2: Eee. Rabu evu kadiwa. Katinane. Waliwe ya ndigiriza. Ama inja genko zesa.
1: Ama inja.
2: Eee. Kente kamo nge mizimu onyo.
1: Iye.
2: Hey, atene bana akulati.
1: Hele tulia ya mayinja.
2: Ah, asi mayinja gano. Ama nene, gateka munge mizingoni.
3: Kuna di mayinja. Kakati ngenda mangu.
1: Hey, nabade nebu izoru gendo luno.
3: Na ya gade nsongeno njijewo.
1: Mm.
3: Ngiri jena adenyino lugendo lugene wa mwe.
1: Esaro.
3: Bade motawu ni au. Nenga atikangiri. Ndala rungu nene nsonge veo.
1: Mm.
3: Ronald ya yuwa.
1: Rona dichi
3: mukuru wangi mtabani wa mukuru
1: ah uyo munangi yayayuka yayayuka yatiaduka na kusomero na agenda mpulira mbu mbu yagenda bulaya
3: yayayuka mungeri chi bashye wa mumpereza
1: okumukwereza ntia
3: mujaru
1: ne mujawa omuntu gwenda sindika kusomero ngendo genda kusomero okumuno nanga bagamba tali iyo
3: kitegeza kwa utako la nankani
1: entia
3: vunanizi wawu
1: na andi tutao tata nkume muntu elobu vunanizi wawu inalini inabuko la antia
3: habana mba siwa mbibuga nebatajia kumu vyalo urugina mbubari ayu
1: haa msajia mkuru chukukaya nyaba bazu kuru kuja uo atela na uonze sina gwe naringa anyo kuja uo
3: secho inama uli lege nalavi
1: nagalavi
3: na kuwa kisapu
1: iliono
3: rukuo ya subule mwanyi
1: nagaga manti nagayara
3: haa ira kiringa kichiraga nesi chijua lukoya otege lukoya yanda zesimu uulidi ngaruna di alimu mitada wa mayanja
1: na yanga
3: afana nanga mularu otege ira neba ganti ya gwedaru towa kana uli ya mkuta katambi otege di na ganti katuke kubazade vi akatambi nga kagamba alimu mbele ambie tagambi kwa ya abamu tuarewe bali bafere ebweru yo yatuka otegede nenga teri mulimo ba kamushiba mukomere mirundi ebiri asabirizanga mashikini ataina bantu emitale wa mayanja jali bwagere ikundi ekifuruko ba mukutunga zulomo bana muzukuru wange chimutusa kwecho cheche ngeri chi arajana bakadebe bamunone bamwereza akantu aveyo
1: bakadebe abamutwala yo abakola batya
2: nesalo otayogero otya ati kubanga kakati wama wobo tulete dama uli rengago
1: oyo mwana
2: galo ogira
1: oyo mwana namuteeka kusomero ngatuse musini eyo mukaga buli tamu ngasasule milioni emwe mitwalo chinana nga kola sciences kuoteka nebintu ntu ebilala
3: very good
1: nga yagala genda bwero
3: ngira abavubuka bacha mukanga to baba bulirije
1: ajira acha mukajali
3: bache baba bulirije bulungi
1: bajira bamusibate yagala bongere bamusibe
3: tegeja gwo mukoli
1: bwe bana amalo mukowa bajja mutika kunyonyi bamuzi
3: ate bamutika batyanga buli bamukwa ate bamusiba
1: yati bwe bana amusiba makomera ga bana ala baba mukoye mbajja mutika kati
2: we oyagala mulambo bwe bana zomu
1: bwanafa nja kumuzika nja muzika wali
3: kati cha kuyambe ki ngo baddo cha sokolo muzanga mulambo
1: eche ekizezengere nja kumanyanchi wonye
3: lika kugamba bwotwe na morusi mugira mu
1: sija sicha ina sente ze nyongera
3: mwana yagala milioni
1: sija zimu
3: sente ozina sizirina no mwate bwana afanga mwezina no nayo mulambo zo
1: atena go mulambo sija guno na
2: nirada na ye nawe sija guno na yongere kale wozambolo okubanza omwana wange
1: bwafa ne bamuzza nja kumuzika wali wansi mutu bagundi
3: yakola kya manyi
1: ke bwe batamuzza
3: ajja
1: kuzikibwayo obaba na muzika ayimiride ya
3: manyi omwana ya soka ya kulembera banne otegedde
1: Nazarom
3: na yera
1: Nazarom
3: ye mubereberi
1: aha kati bwana abawo nja kufuna
2: dadako otegedde
1: Ananga mfuna daku. Bana balala ni alalanga.
3: Umusai mbukuka.
2: Katinza. Katinza.
1: Sijia. Wengu watila sente mbu mienda kunono oyu. Nomu la lajia kudalanga. Tato oyu kabele somo.
3: Umuana oyu wana afai wange nange todanga.
1: Hey, kastaka tineto ngode.
3: Umuana todanga. Neto
1: ngode. Anafa wange.
2: Aringa ganti.
1: Wantumwe zange.
3: Weto sobi angako.
1: Era sente zange ze yata.
3: Weto sobi angako.
1: Nange wandi nko zecho. Ngabu ogami eti wanafe uo sida. Sijja kumunona.
3: Omwana oyo kageza na apire buraja.
1: Oba fafe.
3: Nse nkubulide.
1: Olubwake de kumacha sinazara mwana mulala.
3: Ngo tukiride nyo wewe mugonde munadini.
1: Sijja kumunona. Abere abere chokulabira ke libanne.
3: Nyenje kulabude.
0: Katubebere naba bebere bebu bebere. Ngatuma nyebye bu bebere. Olo tubebere ngaba bebere bebu bebere. Mu program agafa ebu bebere.
4: Chino wechali techina tani kakubeira wa Aba kugaba nengira walanga makuwe sakamina zimu nengira Bachi nengira wone balabla radio endalazo na Kutichino radio mdu chereta Teliba womu ntumu lalazo mula kuchikola Au neba professor wa vila ijo juzi Neba chikakasela neba chuhodika nemubia fayo Nti radio mdu zikinasa

0: kende gitani kininga mvaibo nga uli disa chintabuli e chintabuli chomuzike mji wa mkaga kumacha sao kuminabi ina chitundo paka sawa saka satuweza kumacha wano ku radio budu radio yomtu wa uli
1: chao 98.8 FM radio budu
0: mcha uli disa kafe bubebele wano ku radio budu
2: wabando mga mumanyira mwenyumba ya chachavo kakati mwana kula budu ngezi

0: pulan kou di pre.
1: He zebo!
0: Ata breje, jamen tou pulare yon.
1: Nkale wakana ngomane kwanga kou di. Ngamba di kou di ntinsa kunja wakindi kwen di tuduke. Bimba! Hello! Wanji zebo? Wanji zebo? Mwane kou di sa mkana wange?
2: Demo yon, msaje wakwa wakwa mkwaza breje shireka.
1: He zebo? I'm going to go to the promoter. Nenga tuonge kusabida mkana angoso kubango suka burunji nyo promoter kudwa kudwa promotion zi mnyendao tuonge kusabida iya ntege lirafu de mulago abuatu na deka nenga tuonge kusabida mkana angoso kubango tede ila tudemu tukwa je hey, hello
0: salongo
1: nenga
0: ike kusaba
1: aha
0: mugo tema atema
1: mchio
0: nga uvele mwegeni reza
1: hey
0: nga uvele mwegeni kuja kugwe rayo
1: wanatuma tuisabu vinye zonga ziku tewanzine waguru
0: tema
1: aha
0: na hebu gana wegeni rezo buta kutuari ramu kuguru kwa
1: obuta kutuari ramu
0: wawo kutuari ramu
1: mjo
0: tuja kwetu usayo
1: anange
0: agabatia
1: ndisi tende wakama che kayunga
0: kayunga wanumanche na koze
1: aha
0: nanti wangambie wedye uduye kuwa mchalo ne mchivuga Ningamba nilokusima ye chinya changita puti chikumi mwatazi
1: aha
0: ndiawe tuuka yo wate tuuka
1: hawa chisegela
0: kate chinya mgana yonama zoti sima
1: ne
0: njitu wala yore diyo ya nga jaga ambulirize chitufu rejo yudu enawa ena tuuka
1: hawa chisegela
0: na ye mgana yonatu usebu eni
1: aha
0: ate naze muka simba busimi
1: kusi hey
0: akagere
1: nenga akagere kankija mutaka Mana kubigambo. Ozegera ne mukibuga. Ate fulmene bwe lwegwanga. Ozegera nyukunyu.
0: Saudi Arabia.
1: Ne
0: yangambye tuka buli kimu.
1: Buli wamu.
0: Ajigoberera radio budu tajivako.
1: Alali.
0: Ezemo. Ona vera salongo kaima Shafiki kayonga mukabale.
1: Iria wala.

0: Streaminga live kuva Dubai. Kwa rekodi za mnanga ngambye kwendi nyo. Nebeka dota wa Super BJ. David Jumulo akedi wa mne DJ Benzoni Blow. Masaka. Kwa rekodi za bamwiza Leticia wa Memi. Kwa rekodi tuninga. Ndabira ba team Super BJ Uganda. Ida. Sitifu Masho. Ugambo chanda bila bali ya chiganga za ngambye ndi chiganga ziwano. Encha chaziza. Unakuruwa lero. Yetugenda. Ah. Abe chaziza banda bile na bali ya chiganga zi. Bagambe fena tusako wali chaziza. Asumani mutasa kafero gambo cha. Abali ya chibengo maogola banda bile. Hello.
1: DJ Uganda.
0: Wajisabu.
1: Ugambo cha jokamitaji.
0: Sitende babo gambo cha.
1: Mungati wa oto ni kafani. Mbe mchibuka kampala kawempe tula.
0: Mnsansu kuli za kumnyuanyi.
1: Baba wana bakiye ni wafu mendenga te jyotu kuyoro arere.
0: He
1: ate nzivu nyo baba
0: ate na we unye ntani kaputandisi
1: na wenga wana bagambi
0: mha
1: kwebio hudu mudese mangu nakuto mwezi mneka
0: kuminasa tu
1: ata kukiri baba tu
0: lasi Tony Garden zi
1: naka vili mweta nga kukunda
0: ngefuru manju kunju
1: Kukubaji kundi.
0: Halali.
1: Adamba te mamijia kipatwa.
0: Mwari jaina tabo na kulari yo mazali wage.
1: Adamba algo. Nako jinengeli ya sika alinyo kumitinda wanomba te sinina manyana kuma.
0: He, na kulari yo mazali wage.
1: Adamba ya kulisa kulisi.
0: He, wawo miaka je. Ah, asibia anage katita ina tabu.
1: Kate wola gatu uunda.
0: Ah, wewali obuzibwa wo. Nore kuli sanda bila bali kawempe tula. Chenda mtano katonyeze tano efulumanyi kunju. Yakipatula happy birthday munange. Amazali wa marunji. Yoga yoga kufuka kuna kulwa lero. Nga 12 ogwo mwenda. Amazali wa marunji yakipatula. The dope DJ. Dida. Da fimelo dope DJ. Nga kulwa lero mazali wage. Asibye miaka je 40. Mukama yiba lukutusa ku myaka ejo tejitu kikako myaka jana na gechinzise hello
2: DJ
0: wanji
2: poko ulide poko ulide
0: mpulira
2: obadde okimanyi ndi okukuba esimu neyitamu nga togikwata kuva ku lyanguzi
0: ate mba ndide kuzibwa nga tewali yajimba dde wano
2: Gwemanye mirundi gye kubyenge simu ita munga tonkwata.
0: Ane kuva wangambye ekigambo kiri kiri ne bwebuzibu. Ndi burunjo gambo tesenga.
2: Nange ndi bulunzi.
0: Toina tabu.
2: Ina tabu ya de.
0: Kanange.
2: Lero ne yagalanga bulago bwanko ko butasibwa mu mugwa.
0: Weta ya.
2: Neta ya.
0: Azima.
2: Atukua njeje njini Mwinemi ya letamu ata joto ndeko
0: Iii Mwineje mwazo kukwena videyo Vannange
2: Mwineje mwazo vide
0: Oyongi na kumisango kwe chige na kukuma
2: Oye na amanya
0: Oli mkukuma neyo gunde kamu
2: Waka ulire
0: Eee
2: Ndunga kasi kule fiti na bono manya
0: Iii aha neda bambi Kami inde kamu, inde kamu kwe. Antuli ya mtuli zi kumutwene gube tente kande ka. Ninga magama chisenga.
2: Ni mlonzi.
0: Tu ina tabu.
2: Ina tabu wade.
0: Mazima.
2: Buwa nontungu de radio.
0: Kwa mwale kujitu umbula. Magama chiku stream live.
2: Stream live as a netuli bulunzi.
0: Mazima. Aho chie chisinga leronga bwe gutyo kukwisa bwe gutyo. Wangambi uliko uliko chi.
2: Aita kutoka ulire.
0: Eee.
2: Zambela mumbele.
0: Aha.
2: Mamu uombe funyo.
0: Iko mamu ya buli omugu ine ngeje kumuisa.
2: Mamu uombe funyo mba sina dalumba mukakamu.
0: Gwe buli jolo achi stoke na ngoli woti.
2: Wali na wana
0: wali wa wasinzo kunyumira. Wanu wanyumide nyo. Hey, kwa mpuli omuntu kwe suri yanga ko.
2: Andi katitoko ulire.
0: Hey.
2: Kata mwa kusere nyumu.
0: Hmm.
2: Kati ataka kere dobo zendu. Kwa sasa nina mwenja za lukubba.
0: Hey.
2: Kati sima nyo wana kuna kuliko kwenda boro wale. Runga sima vako.
0: Hey, kati sige bobo kena kubo soka nyuamu.
2: Ati soka nyua mungu ni soka ni
0: no kakana.
2: Ati olipu wansangalaga anaye ngudo kumuka zo mugongu.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Sango David agambye. Mukati enkuba yatonye sente zigenda kudda.
2: Sango David mufu. Atakumanya Sango David taina kidako.
0: Aha.
2: Alinda mkama bwali munyulula.
0: Nesengo, Sango nabala kufuna mutano ate wamuona ati wajja mu ndegeya. Wamuona.
2: Kadisa pa ulire.
0: Eh.
2: Sango David.
0: Mm.
2: Uwewoga mambulo ne mfuna mutu, na mfuna mutani.
0: Mwe baba!
2: Kati singo David yoko mfuna mutani, yeta goku wanga ina passport. Passport yeso wolo kuntuka.
0: Egwe mkutite, linda! Aja weja kumugu hakoja mwurida. Kwa kwa nebo habena mumbela yo, ateje olimu.
2: Mwaka ulinge.
0: Eh.
2: Nifati yeta goku kole inyo.
0: Ulida kule nyo ulida kusinda kaina
2: awajia kumfuna kwa kwa kwa sente zezi vede mwa awajia kumfuna
0: ye passport yo gamba
2: passport
0: heee
2: nja wali sente sisigamu
0: asumani mutasa kafera abuza watufu oli wakati
2: awatufu
0: heee
2: watufu ndi wano wendi ya wakala kumote mula
0: Mazima.
2: Mwagali zeka mazali wa maloni.
0: Oyo no, ainama te kage.
2: Gali wati.
0: Tomwagali za bazi de nkalu.
2: Nkalu.
0: Hei.
2: Ale, endisi jeri ngeenda kujito vyanjimu welezi.
0: Kani?
2: Masi nkalu tajagala.
0: E tajagala nkalu.
2: Ati ngeenda kujito vyanjimu welezi.
0: Gwada gwa. Wagana guno gwana.
2: Nenkalu asoka jikirize.
0: Egwe. Olabika gwe kali akana kobwala kalo kameza kayimba kali mugeyena.
2: Nakali mugaye na ngaka kola yonji.
0: Akayimba ono kamanyi. Mama nyabo ngo didde ngolo nkuno.
2: Ani akayimba.
0: Kalo kameza. Kalala olika wala kalunji nyo. Nyo.
2: Ako kogamba sikati omuyimbi yenyini gwemba desimanyi.
0: Omanyi kayimba ni omuyimbi tomumanyi.
2: Nakayimba konka mani na yomuyimbi mba desimanyi ya kayimba.
0: Enaye.
2: Okakubye kawula omusho kakubye mabega.
0: Hey, akana kubake yali ayimba kali yali.
2: Yenze.
0: Yegwe ogana otya okwegambira senga ebigambo jamujawa.
2: Kunga baby gambo.
0: Hey.
2: Ati msajia kaina senti tebamu gamba bigambo.
0: Anti akana kensonyi kalokameza kaya imba kubi ya unzika kalimu geyena. Sengo mugambe bigambo wone geyena.
2: Geyena ya kuntu wala. Msajia mwazi tebamu gamba bigambo wabanyo nwenye tabu ereri.
0: Bamu gamba ji.
2: Kiringanga msajia mwazi kuja kusangana kukwana.
0: Iyi
2: ati
0: zanga mwa kwangala nyonga akufira ko ngakutobya butu bya
2: malisu
0: gabwe rero
2: imunanga bakufira
0: ko eranti
2: ali hati ya Dani wange.
0: Dani wali taina tabu.
2: Andu domu uliza.
0: Isha, shuizo kugira nota gira nota checkinga kunumezo.
2: Ali mumbera chito yetuga.
0: Ya iiii, nga waji yetuga.
2: Nga sivise nya hizo kwa uokutua.
0: Mwali mulamu nyo.
2: Atepo cha gamba, vemu wa mwasi.
0: Mwasi, chikatigwa ino kufamu, eno famu yo.
2: Hai.
0: Hii.
2: Ali manjiba angova.
0: Ya hati wana kugoba wa siba chifamu chono chisuleyo
2: ani kati olaba nedi kuruti mentisizimbu za kati kite gazantu so kudayo mubakate bangi
0: kudayo mubajajamu
2: ule yonu kate lalume nyo busonda
0: nyo
2: kani yuto kondaya wabazi
0: wanji
2: munda kwa wababazi ya funya accident.
0: Ee, muna nge yade agizemu hauna ye.
2: Hey.
0: Ya, yeah, wali nyo, jagira nyo.
2: Hei, kati ya vada asikala
0: gawa. Wali, yade agira kubia milimo, muna nge akakuma antika agizemu hau. Ee, atevi mwana ya manji debi tubie mvumuru, wana.
2: Bambi.
0: Ya bija mnyumba na bifurumia newe, kukatibuli wa mwana labida we mvumuru.
2: Mukama
0: mwa mujanjabi. Wadde nile chikamo chenize nga maicho geno kuba ho.
2: Kiriwa.
0: Ah, tuchide kate cho yogende.
2: Haa.
0: Tuchide ke, mbade maicho geno kogela. Ntiko jogo.
2: Mwate wakakikundo uoleza.
0: Mbileze.
2: Alezai.